0: Katapusin lang namin ditong week na ito at mag-convene uli kasi meron na naman kayong kakaharapin sa RTC ano yung nabotas eh. Katapusin lang itong week na ito, mag-convene yung mga lawyers to file the administrative case.
1: Oo. Yung mga yung construction companies na naghain ng TRO petition dyan sa Pasig RTC, na-check nyo yung background nila?
0: Opo. Quadruple A. Contractors to. Ang isang contractor dyan, may mga kontrata sa gobyerno. Bilyonaryo may-ari nito eh. So tingin namin, hindi mali yung argumento niyang tatamaan sila ng malaki. Malaking pura nito. At saka kung meron naman din ng reklamo talaga, eh, pwede naman sila mag-file exemption eh. Kung tutusin eh.
1: Pero wala kayong nakikita na ano na anumang mga palatandaan na itong mga naghain ng TRO na ito eh may connection sa gobyerno.
0: Ngayon, ang aming nakikita parang ano systematic na atake ng mga employers group. At ang gobyerno naman ngayon ay nagsasalita na nasuportahan nila yung tindig ng OSD at ipagtatanggol nila yung wage order. Kasi wala naman silang choice. Mandate nila ipagtanggol eh. Diba? Yan ang tingnan namin ngayon. Kasi Ted, nung inaral namin, meron nangyayari niyan una doon sa, matagal na siguro, doon sa na TRO din sa bandang Visayas sa Buhol. Pero iba naman yung issue. Ang issue doon, sabi nila, hindi kami na classification naman nila ng area nila. Kaya pati ako, dinismiss niya ng RTC doon sa Buhol. So, pangalawa na to ang ginagawa nila.
1: Sige. So, kailan ang inyong next hearing dito sa inyong, dito sa TRO petition, sa TRO na inihain ng dalawang construction company at ang inyong motion to intervene? Kailan ang next hearing?
0: Wala nang next hearing. Nag-decide na yung judge sa within 3 days ay petition na yung aming intervention. Then yung mga motions, alimbawa ng OSD to lift the TRO at yung motion din ng mga contractors, the lawyers nila na kung ano man yung decision ng korte, pinaubaya nila. So, hintayin na lang ang decision ng judge.
1: Okay, sige.
0: Within the period of 20 days in the TRO.
1: Oo, pero sabi mo nga, the damage is done, no? Dito sa decision na ito.
0: Eh.
1: Oo, kumbaga...
0: malaki.
1: Oo, meron ng damage na nangyari at palagay ko naman, baka din ano, magkaroon ng puwang para doon sa inyong sinasabi na kasong administratibo. Okay, Rene.
0: Gawin po namin yan, sir.
1: Oo. Salamat, Rene, sa inyong panahon at mabuhay ang inyong partido manggagawa.
0: Maraming din salamat, Ted, at mabuhay ang inyong programa.
1: Thank you. Partido Manggagawa Chairperson Rene Magtubo, mga kapatid, sa ating pong panayam tungkol nga dito po sa nakapagtataka na restraining order para po sa pagpapatupad ng wage increase para sa mga manggagawa po sa Metro Manila. Sa oras na 8 minutes after 8 o'clock in the morning, bago po ang lahat, ang ating pumunang tamang oras, itid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much. Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape. Mga kapatid, ano ho, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee,
2: excellent.
1: Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, South Drug, at mga piling supermarkets nation. Nationwide. Thank you, Boss Mastery Coffee. Sarap magkape. Sa mga overseas Filipinos dyan ha, sa inabot ng ating broadcast sa abroad, YouTube man yan, Facebook at maging sa lahat po ng mga channels. Alright, ang tanong namin, kayo hubay meron ng BDO Kabayan Savings? Aba kung meron na, download na agad-agad ng BDO Pay App now na. Ito ang payment app ng BDO. Sign up and link your BDO Kabayan Savings para makatipid tayo sa remittance fees from abroad. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings, libre na po ang mga susunod na padala gamit ang BDO Pay. Libre na rin ang InstaPay at PesoNet transfers sa ngayon. Kaya walang fees magpadala to any BDO account. Pati rin po yung sa kahit na anong mga bangko o maging sa e-wallet o Giba. send money, libreng-libre. Pwede rin pong magbayad ng bill sa Pilipinas, libre. Mag-check ng balanse, anumang oras, kahit nasaan ka pa, libre. Kaya download na ng BDO Pay App now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. Kung kayo nakikinig ng mga kababayan natin nga na nasa Pilipinas, sabihan nyo, yung mga kamag-anak nyo sa abroad, ha, may BDO Kabayan Savings ka na ba? Magbukas na tayo. At kung meron na, mag-download na ng BDO Pay App now na para makakuha po at makamit natin ang mga libreng mga handog na ito, hatid po ng BDO Kabayan Savings, alagang kabayan, mga kapatid. And BDOs regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas, at ang mga deposito po ay insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Mga kapatid, ito lang po muna, patikim lang ito kasi kami po ay punong-puno ng mga panayam at diskusyon this morning. Hindi ko ito baka matapos this morning, pero ako po ay nakakuha lamang ng kopya din eh, baby girl, ng isang liham na nanggagaling po sa Tindig Hagonoy na naka-address dito po sa OIC, District Engineer ng 1st District ng Bulacan. Opo, kay Engineer Kenneth Edward Fernando. At ito pong liham ng Tindig Hagonoy ay expression of gratitude and request for a courtesy meeting. Kasi po ito pong Tindig Hagonoy ay nananawagan nga sa DPWH na kung maaari daw eh mabigyan na ng solusyon, Aaron, sa mga taga Hagonoy, sa mga taga Bulacan, na ang lagi na pong problema ng pagbabaha sa Hagonoy. So they appreciated yung response nito pong si Engineer Fernando, ang OIC ng 1st District. Remember, ito po yung distrito ni Henry Alcantara. Remember? Ni Bryce Hernandez. Remember?
2: Okay. Yes, District 1.
1: 1 year ago, ha? Itong isyong ito po ng skandalo po ng Flood Control Fund, particular po sa Bulacan. Okay, so ngayon, ako naman napakainam po naman itong gawi po ng kanila pong presidente, si Renato de la Cruz ng Tindig Hagonoy, tsaka yung kanya mga kasamahan sa Tindig Hagonoy. Napakagalang po nila sa kanila pong request sa DPWH. Sumagot itong si Engineer Fernando Aaron at kay Inang Esther Perez at dyan sa Hagonoy at kay Nanay Inin Tolentino. Sumagot sila at ito ang sagot. Opo. Dear Mr. Cruz, sabi niya, this is in connection with the above request for action received at the DPWH Regional Office 3 on June 3, 2026 concerning the persistent flooding in the municipality of Hagonoy, Bulacan. Ano pakialam natin dito kung ikay taga Hulusulu o taga Abra? Eh kasi mga kapatid, ito po ay example lamang, ha, na mukhang nagkakalimutan na po tayo sa Flood Control Fund scandal na ito, ha. Please be informed, sabi niya, that the representatives of this office and Tindig Hagonoy conducted field validation and site inspections of the identified project locations to verify their present condition and document factual observations based on actual site conditions and available project records. The results of the validation have been properly documented and shall serve as a reference for any appropriate action by the concerned offices. As a course of action, this office prepared and submitted 200 million pesos funding request to the DPWH Central Office for the creation of a comprehensive flood control master plan and the conduct of feasibility studies for the implementation of flood control structures along the waterways under the jurisdiction of the DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Humihingi daw sila ng 200 million na funding para po doon sa kanila pong gagawin daw na comprehensive master plan. 200 million. Eto lang, ha, patikim lang po ito. Sa mga taga Bulacan, please, wag ho kayong maging malilimutin. At alam niyo ho, ang ilang, hindi naman lahat, ha, meron pong mga ilang mga politiko na gagawin po na namang issue yung pagbabaha sa Bulacan para po sa kanilang kandidatura. Na naman. Pero yung pong flood control budget na yan, doon din sila kumita. As a matter of fact, yan ang ginagamit nila ngayon para kayo busugin. Huwag niyong kalimutan, ha? Babalikan ko. Alam niyo kung ilang bilyon ang budget for flood control sa Bulacan noong 2023 and 2024? Hagonoy, Aaron. Hindi ko na ho muna iisa-isahin to, ha? Hagonoy. Noong pong 2023, yung pong construction, maintenance po ng flood mitigation structures and drainage sa Hagonon, ha? Hagonoy, ha? Ito po ay budget. Ito po ay pinaglaanan ng pondo. Alam niyo kung magkano ang inilaan na pondo? 500 million pesos. Mga kapatid, ha? 2024. Alam niyo ba kung magkano po ang inilaan na pera sa Hagonoy lamang ito, mga kapatid, ha? Maintenance of flood mitigation structures and drainage system in Hagonoy, Bulacan alone. Alam niyo kung magkano? 925 million pesos. Sa loob lamang ng 2 taon, mga kapatid, halos 1.5 billion na ang inilaang pondo dyan sa Hagonoy. Ngayon, hihingi ka pa 200 milyon. Para saan? Sa master plan. Anak ka...
3: Anak ka ng po!
1: Ay, talaga naman. Sa mga taga-tindig Hagonoy, ang ating pong apila sa inyo, please, magbusisi po tayo sa lahat ng mga pondong inilaan na sa Hagonoy. Babalikan ko. Sa mga taga-Bulacan, ito po, hindi pa ako tapos dito. Bukas ko na po ito itutuloy, ha. Balikan lang natin itong Bulacan. Alam niyo ba kung magkano po ang naging budget ng Bulacan lang po ito, ha? Pinakamalaking budget po ito sa kasaysayan po ng Region 3, mga kapatid. Sa usapin po ng flood management para po lamang sa Bulacan. Noong 2023, ang budget po sa flood management sa Bulacan ay... 11.9 billion pesos.
3: Anak ka ng po!
1: 2024. Alam niyo kung magkano ang budget para sa flood management program sa Bulacan? 14.6 billion pesos.
3: Anak ka ng po!
2: Ba, tumaas pa ng 2 billion.
1: Tapos ngayon, hihingi pa kayo ng pera para saan? Feasibility? Alam niyo, mga kapatid, sana po magising ang mga taga-Bulacan dito. May mga taong pinaglululukuhu kayo dyan. Gumising na po kayo, please. Dahil sigurado, gagawin na naman pong mga pasakalye yung problema niyo sa baha. Pero dyan na po sila yumaman. Dyan na po sila kumita. Dyan na po sila kumuha po ng kanila pong mga pang-maintenance sa kanilang mga... Alam niyo na ibig ko sabihin.
3: Anak ka ng po!
1: Ang kanilang maintenance, hindi siguro sa flood control. Maintenance sa kanilang...
3: Anak ka ng po!
1: Mga kapatid, ha, ito po'y patikim lamang. Babalikan ko ito, iisa-isahin ko ito. Ang pinonduhan na ng mga proyekto dyan sa Bulacan, baka nakakaligtaan po ninyo na ang Bulacan, mga kapatid, ay naging sentro po ng usapin sa skandalo ng flood control sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas.
3: Halika dito!

0: 600 series of 2026. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw goods ka.
2: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
3: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
1: Jump into action with Bet88 Sports and get bonuses daily. Bet88, your ultimate playground.
4: True FM.
5: True FM. Uy, may mga naghahanap pa ng ano ha, ng paaralan kung saan po maaaring mag-enroll ang kanilang mga anak. Kaya nga po muli tayo po nagpapaalala, tandaan po sa pagpili po ng paaralan, dapat tayo sigurado na ito'y merong kompletong pasilidad, highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at meron pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid. Mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gustong maging job ready at future ready, mag-enroll na po sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Napapanahon and very practical E2E, Enrollment to Employment System, hatid ng STI. Ano pang hinihintay nyo? Call STI ASAP.
4: FM.
5: Baby girl, kami po'y natawag kay Attorney Michael Powa kahapon pa, pero sabi niya sa atin, hindi po muna makapagbibigay po ng oras si Attorney Michael Powa kasi nga po sila po'y abalang-abalang nga sa trial po this morning at 10 o'clock. Ang gagandahan po kay Attorney Michael Powa, sana all, kapag ho nagmensahe ka, kahit na po late sumagot, sumasagot pa rin.
6: Tama.
5: Nagsasabi po whether siya po'y available o hindi. Ganon ka gentleman.
6: Ganon sana.
5: Yan po ang gentleman.
6: Hindi yung sinisin zone okay. Lang tayo, no?
5: Ha?
6: Sakit kaya
5: hindi naman, hindi naman sa atin lang. Sa lahat ito, no? Sa lahat po, di ba? Yung pong binabanggit na kapag magsasabi ka, pwede hubang kunin po ang inyo pong panig. No,
6: kaya
5: po
6: pwede, kagaya
5: po ng iba na ating tinatawagan. Oh. No? In fairness po naman, Senator Alan Peter Cayetano, sumasagot din yung staff niya.
6: Oh, oh.
5: Sinasabi na hindi mo na magpapa-interview.
6: Mm-mm.
5: Just for the record po, kami po yung natawag lagi sa ilang pong mga opisyal ng gobyerno to get their side of the story.
6: Yeah.
5: Okay? Sige, para ka hindi sabihan ng...
6: Attitude? Sure, attitude!
5: Hindi, nang?
6: Nang alin?
5: Malilimutin ka na rin eh.
6: Alin? Nang ano? Para hindi masabihan ng ano pag hindi nagre-reply. Ano? Ano ba sinasabi sa mga taong hindi nagre-reply?
5: Hindi.
6: Matampungin?
5: Hindi.
6: Oh, ito na, nasa linya na.
5: Para hindi sabihin na one-sided ka.
6: Ah, okay. Oh, ito na. Oo nga pala. Oh, ito. Dahil hindi na sumagot si Attorney Michael Powa sa atin, ito po muna.
5: Okay.
6: Pakinggan po natin ang spokesperson ng House Prosecution Panel, Attorney Benjamin Tolosa. Magandang umaga po, Attorney.
7: Magandang umaga ulit, DJ Chacha and Manong Ted at sa letno ng mga inyong tigapakinig at tiganod ngayon. Magandang
6: yes,
7: umaga.
6: Good morning. Thank you for being on the show. Kahapon nga po, 11th day ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nakasentro yung daging discussion dun po kay Commission on Audit Auditor Roderick Wamil, kung saan siya nga po'y tinanong nitong si Private Prosecutor Lorna Capunan. Sa inyo pong palagay, sir, assessment dun sa naging pagdinig kahapon, ano po masasabi natin? Sa naging takbo ng ikalabing isang araw ng impeachment trial ng Vice Presidente?
7: Well, sa amin, kahit hindi pa ho tapos no, yung direct examination niya, madami ho siyang mabibigat no, ng mga bagay na nailahad kahapon sa kanyang pagtitestigo. O, nauna, narinig ho natin sa kanya kahit nagsimula ho siya dyan sa COA noong 2014 pa, no, as part of ICFAO. Pero sabi nga niya, unang pagkakataon lang to no, na nagkaroon ng confidential funds sa Office of the Vice President at Department of Education. Pangalawa, napakamahalaga ding sinabi niya, no? Binasa ho niya mismo dun sa mga dokumento na sinumite ng mga opisinang ito sa COA para i-liquidate yung confidential funds na ginagamit nila, na maliwanag na merong approval ito ng respondent Vice President Duterte. Tulad ho dun sa mga disbursement vouchers, nakalagay ho dun. These were certified that the expense or cash advance was necessary, lawful, and incurred under the direct supervision of signatory. Ang signatory ho doon, Vice President Sara Duterte. no, pati din ho dun sa mga certification and accomplishment report, no, na naka-attach ho sa mga liquidation reports, nakalagay din ho dun. We certify that the certifying officer is accountable for the disbursement from the cash advance of confidential funds and the expenses were incurred in connection with the agency's confidential operations and activities, no? So at ito ang nag-certify nito, Vice President Duterte, ano. So maliwanag din dito doon sa base doon sa mga dokumento na na-identify ng testigo na ito, no, kung ano ho ang naging participation so far na nakita na natin sa parte ng Vice Presidente.
6: Oh, kahapon ano, bago nagsimula yung hearing, dala-dala niyo po ng prosecutor side yung mga boxes tapos may nakasulat na confidential funds. Nasa balita namin, kumbaga nagkaroon muna kayo ng pag-uusap with the side of the defense kung alin lamang po doon yung nag-ipepresenta kahapon. Meron po ba mga dokumento na sa palagay ninyo ay dapat na ipresenta na hindi na naipakita kahapon po?
7: Okay, so to clarify ho, no, kasi nga ho, we're talking about 15 boxes, no, of documents dito ho sa pinaconfidential fund. Kahapon, para ho mapabilis, no, yung paglilitis kahapon, we asked them to stipulate, meaning mag-agree na sila, sumang-ayon na sila na itong mga dokumento namin ay authentic, no, para hindi na kailangan isa-isahin pa ng aming testigo. Bakit ho namin hiningi yun? Dahil itong dokumento na to, common exhibits ho ito, parehong minarkihan ng magkabilang panig. In fact, nanggaling ho ito mismo sa Vice Presidente, no, dahil ito yung mga liquidation reports na sinadmit ng Office of the Vice President and Department of Education sa COA. Ngayon ho, during the preliminary conference, kami na ho ay nag-request na, no, na mag-stipulate na noon pa lang, i-compare na namin yung kopya na hawak namin para mapabilis. Pero hindi ho sila pumayag doon. Kaya nakita ho natin kahapon, nagkaroon ng delay ng mga isang oras, no, para doon ho nag-usap yung magkaroon ng panig. So, but thankfully, in the end, nag-agree din sila to stipulate to some of them. Although sabi nga ho kahapon, mayroong 845 acknowledgement receipts na hindi pa sila nag-agree na mag-stipulate. So, But nonetheless, no, nag-cite naman ng rule si Attorney Kapunan kahapon ng Rules of Court na ina-allow pa rin nung kapag ganito sila kadami, pwede kami mag-present ng summary. Ganun pa man, no, we will present at least a sampling or some of those acknowledgement receipts. Na nasimula naman natin kahapon, no, nakita natin yung for example, yung Mary Grace Piatos, no, yung mga andilim, dikit, mga ganun.
6: Oo. So, tama po ba yung dinig ko? May 845 acknowledgement receipts ang hindi inalaw ng depensa?
7: Hindi lang ho sila nag-agree to stipulate on this document. Although, even if they came from them, kaya ganun lang ho yun. But at the end, ang impeachment court naman ho magpapasya dyan kung tatanggapin ho.
5: Oo. Ay, kasi nga po, kung bawat isang acknowledgement receipt ay ipipresenta, it will take decades, no?
7: Tama po.
5: Oo, kasi nga bawat isa, eh, di ba, ilang minuto yan. At saka yung mga, kung yan din, eh, bawat isa isusuriin po ng defense. So, para ho mas mabilis nga, ano yan, kayo na lang po nagdesisyon sa prosecution kung ano-anong mga acknowledgement receipt ang inyong ipipresent sa court.
7: Yes sir, Manong Ted, ganun ho yung nangyari kahapon, no? Dahil kahapon nandun pa lang tayo sa last quarter of 2022. Pinag-usapan natin doon 845, no? Ngayong araw, magpe-present pa tayo ng much more dahil ang pag-uusapan natin yung 3 quarters of 2023. So asahan natin, titingnan din natin kung mag-willing sila to stipulate dyan, no? Kung hindi, sabi nyo nga, maubos talaga ang oras ng korte kung isa-isahin natin yan. So, kailangan na...
5: Opo. Sige. So, so, ito pong nangyari kahapon na mga pagharap nyo ng acknowledgement receipts, no? Involving Mary Grace Piatos, Renan Piatos, Nova Santos, Miko Harina, Janice Marie Revilla, Patty Ting, Andy C. Lim, Alejandro Piquet, Fiona Byung, Sis Frunio Balsak at Gabriel Bisaya, yun na yung huli doon sa 145 million kaninyo.
7: So far po, yes ho. Okay. With respect to fourth quarter ho, ng 2022. Uh-oh.
5: So meron pang ilang pang acknowledgement receipt na kayo ipepresenta mamaya, attorney?
7: Tama po yun, Manong.
5: Okay. So may mga bagong pangalan ho ba?
7: Yes, tama ho, Manong Ted.
5: Okay, more or less, sa inyong pagtansya, mga ilan po ang inyong napagkasunduan sa inyong side na inyo pong ipapresenta ng mga acknowledgement receipt po, sir?
7: Well, I hope you'll understand, Manong Ted. Hintay na lang ho natin mamaya, but ilang libo ho yan eh. But again, we will just emphasize some of them, hindi na ho lahat.
5: Okay, sige. So, dito ho sa inyong pagpili na ito, paano ho kayo pumipili? Kayo ba'y pumipili dahil yung mga pangalan ay interesting? Paano po?
7: Hindi man ho, tulad din ho nung madami hong factors. Madami din, makita natin kahapon, madami sa kanila, ang date ay 2023. Mm-hmm. No? When, sabi nga ho nung witness, outside the COVID period. Dahil supposedly, ginamit itong mga malalaking amounts na to nung last 11 days of December 2022. Pero madami sa kanila, ang date na acknowledgement is 2023, which shows some serious discrepancy. So katulad ho niyan, mga isa ho yun sa mga factors na tinitingnan natin.
5: Opo, opo. At kumbaga, sa simpleng pananaw, inihabol yung acknowledgement receipt, mali nga yung petsa, hindi na siya sakop no noong liquidation, attorney, no?
7: Mukhang ganun ho yung lumalabas, Manong Ted. Tama.
5: Opo. Pero yan po ay isang side pa lang po ito, ha? Kasi dadaan pa yan sa cross-examination po ng defense. Sir, kumamarapatin po ninyo, meron ba kayong mga titestigo na mga taga National Statistics Office para sabihin na itong mga si Andy C. Lim, itong si Alejandro Piquet, si Fiona Byong, ito si Miko Harina, of course yung dalawang piatos ay non-existent.
7: Ang pwede kong sabihin, Manong Ted, sa pre-trial order naglista ho tayo ng witness na representative po ng Philippine Statistics Authority.
5: Okay, so meron po si meron ganoon. Po, yung pong
7: yes,
5: yung pong sinasabi ni Senator Ping na sana magkaroon kayo ng expert subject matter expert on the disbursement of confidential fund. Meron na ho ba kayong nahanap?
7: Well, without telegraphing no, yung punches natin, ang sasabihin ho namin, sisiguraduhin namin, pagkatapos ho namin magpresenta dito, masasagot natin ho lahat kung ano man hong katanungan. No, meron ng mga publiko at ang mga senator judges, paukol ho dito sa bagay ng confidential fund.
5: Okay. Within the day po, ano ang ma-accomplish po natin kaya Attorney Tolosa para po sa inyo pong prosecution side today?
7: Oho. So pipilitin ho natin matapos na yung direct examination nito ni Attorney Wamil. Mm-hmm. So unahin ho nito, mamaya tatapusin yung confidential funds na tigwa 125 million for first quarter, second quarter, and third quarter of 2023. Mm-hmm. Tapos pupunta naman ho tayo sa Department of Education na nagkaroon din ho siya no, ng three quarters doon na meron siyang confidential funds amounting 212.5 million.
5: Okay, and then hanggang kailan po ito sa inyo pong itinakdang schedule, sir? I hope you don't mind me asking. Mga more or less kailan po ang tapos nito, including po yung cross-examination kaya para mapakinggan na po natin yung di ho ba ang next ditong article ay yung sa bribery na?
7: Tama ho yun. So dito ho, well, with respect to this witness, pipilitin nating matapos na yung direct examination niya today and hopefully cross-examination din matapos na. Now, as a whole, itong buong usapin ng confidential fund, ang binigay ho sa amin dito 30 trial dates, no? But although ito yung pinakamadami na binigay sa atin na araw no para magpresenta ng ebidensya. Although pipilitin naman namin na hindi na kailangan ubusin lahat ho yung trial dates na yan para mas mapabilis ho tayo.
5: Opo.
7: Tulad ho ng ginawa namin sa threat, pinexi natin, kanyan din ho yung goal natin dito.
5: Opo. Yung pong bank records na humingi nga po ng palugit pa yung ilang banko, no? 10 days po, banking days ang hinihingi nila. Yung po, sir, pag natanggap na po ninyo, you are now studying it, and then you will have to have a pre-trial conference muna po ba? Para po sa stipulation? Para ho, kasi di ho ba bago hong mga dokumento ito, bago mga ebidensya ito, supposed to be?
7: Tama po yung tanong niya, Manong Ted, no? Dahil nga napakadaming dokumento, nakita natin kahon-kahon talaga para din mapabilis pag nakuha na. Most probably, we'll ask for a pre-marking conference para mamarkahan na yan at hindi na kailangan gawin sa mismong in open court pa. So, ang tinakdahong deadline sa kanila with the extension is until August 13 ho, no? So, at so far, ang decision ng impeachment court, hihintayin na makumpleto bago mabigyan ng kopya yung magkabilang panig at inaaral muna din ito ng impeachment court bago ho ibigyan ng pagkakataon ng both parties na makakuha din ho ng sariling kopya namin.
5: Ah, hindi niyo pa nahahawakan yung mga unang kopya.
7: Wala pa po, Manatid.
5: Okay, sige. So, interesting ha, na malaman ko ano po mga laman niyan. But mamaya po ulit, sir. Ano po, we will be watching, attorney. At salamat po sa inyo pong panahon.
7: Anytime po, sir. Magandang umaga ulit.
5: Thank you. Mga kapatid, yan po naman si attorney Benjamin Tolosa, spokesperson po ng House Prosecution Panel, isa sa mga spokesperson nila, baby girl. Ganon pala baga iyon. Okay, sige. So, ito ho ay doon pa lamang po sa usapin ng confidential fund, the girl, ha? Article 1 pa lang po ito.
6: And tapos may defense side pa.
5: Baka
6: diba?
5: Ho,
6: sila din.
5: Yung sinasabi na survey ng OCTA na mas anong wordings ng OCTA research, mas interesado sila, ano, mas malaking issue
6: yung yung sa research kanina sa mga balita natin,
5: mas malaking issue yung
6: bribery.
5: Panunuhol,
6: yun ang sinasabi.
5: Siguro ho, baka din po, hindi pa ho, mga kapatid, buo din ang kaalaman ng mga natanong. Yung pong kabuuan ng ilang pang mga artikulo, kasi yung pong bribery, ito po yung pamimigay ng sobre sa mga debt officials, no? Yung may laman po na 50 mil, mga ganon, no? At ang aligasyon nga po daw dito is to influence doon sa ilang pong mga bidding, no? Ng mga proyekto under DepEd. Pero sa akin pong sarili ho namang pananaw dito, ang pinakamabigat dito, yun sinasabing alegasyon na unexplained wealth. Doon tayo ho, mga kapatid. Sigurado, no? Sigurado po ay magmamasid at magbabantay po sa pagtakbo ng hearing. Kahapon, although nakatulog tayo, at nagising ka sa sariling hilik.
6: Kasi nga, ang tagal ng mga break, di ba?
5: Hindi lang yun. Kasi nga, yung oras na ngayon, iba eh. Sa akin, mas maganda ko yung alas 12. Pero, sino ba naman tayo? Tayo yung manonood lamang.
6: Sa akin, mas gusto ko to. Okay. Yung ganitong oras. Sa'yo gusto mo alas 12 sana. Tapos kasi, na ang siesta time mo.
5: Kasi alas 10, tapos magla-lunch break sila.
6: Correct. May hinto Kaya marami
5: Ang dilim.
6: Marami ding inaantok kahapon. Nakikita mo yung itsura nila yung afternoon lunch break, di ba? Nakikita mo rin yung antok na nila. Yung mga nandun.
5: Wala silang problema kasi sigurado ko masarap ang kanilang kape. Ito mga kapatid, sandali po lamang, 8:38, be right back. Meron pa ho kami importante pang mga panayam, dyan po lamang kayo, ha?
8: Chiswing ba yan? Di ka nagsisya.
9: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo na?
10: B1079.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment.
10: Born for Happiness.
13: Playtime Entertainment.
5: Baka ho meron na ho silang pinag-uusapan among mayors para po dito sa seguridad ng mga paaralan sa kani-kanilang jurisdiction. Mayor Francis Zamora, maganda umaga, Mayor.
14: Yes, Manong Ted, maganda umaga po sa inyo at kay DJ Chacha sa panonood at nakikinig ng inyong programa.
5: Opo, pasensya na po sa aming gambala. Kasi po, at Mayor, kahapon po nakapanayam namin yung Las Piñas Police doon po sa nangyaring pananaksak doon. And as you know, ano, may nangyari sa Tacloban City. Kami lang po yung nagtatanong, sa inyo ho bang liga ng mga city mayors? Meron na ho ba kayong pagpupulong o anuman pong komunikasyon para po magtulong-tulong ang mga mayors sa mga lungsod na magkaroon po ng tulong sa DepEd para po sa seguridad ng mga batang mag-aaral?
14: Yes, Manong Ted, alam niyo po, totoo po yan. No? Sunod-sunod pong naging mga insidente po natin ng ganitong mga violence at incidents in our campuses. Talagang nakakalungkot na nangyayari po ito. At ang ginagawa po ng ating mga mayors, unang-una po, tayo po may very close coordination with the DepEd and of course, with our local police forces, no, sapagkat alam nyo, kinakailangan talaga pagtulungan po ito ng mga ahensya ng gobyerno sapagkat yung ating campus security ay mahalaga. So dapat po talaga, unang-una, no, merong protocols when it comes to the DepEd because sila po ang nagmamahala ng ating mga public schools. So pagdating naman sa private schools, of course, meron silang mga sariling mga security agencies dyan at mga protocols in place. But when it comes to our public schools, talagang ang LGU po at ang DepEd na nagtutulungan po dyan. So, just to share with you, ang mga pag-usapan nga ho namin ay siguro what para
5: Mayor, Mayor tayo, tayo po lamang inapuputol. Ano ka ninyo ang napag-uusapan po ninyo, Mayor? Please.
14: Apo, sorry po. Mm-hmm. So, napag-usapan ho namin na kinakailangan po talaga ang ating mga paaralan ay mayroong mga metal detectors. So meron tayong handheld metal detectors pati po yung ating mga physical metal detectors pagdating sa mga entrances po natin. Yung mga bags dapat nagra-random check kahit nakapasok na sila sa loob ng mga paaralan, nagra-random check po dapat. Mas maigpit na visitor management, Manong Ted, no? Yung mga pumapasok ng mga campus dapat yan, kahit sino pa sila, kahit sabihin na lang magulang sila o no, kamag-anak, dapat sinecheck po yan. At yung strict implementation ng pagbabawal ng mga firearms at deadly weapon sa loob ng mga paaralan. Ang ating pong child protection at anti-bullying measures at ang pagpapalawak ng mental health programs po gaya ng counseling at ang pagsasanay din ng ating mga guro at mga school staff pagdating sa crisis management. Alam niyo, no, hindi pwedeng mag-isa lang ang mga paaralan pagdating dito. Kinakailangan talaga ang DepEd, ang ating mga local police forces at ating mga LGUs nagtutulungan. At yes, honestly, as a parent, Manong Ted, no, I speak as a parent dahil apat pong aking anak, nakakabahala ang mga balitang natatanggap natin na tila sunod-sunod yung mga nagiging insidente sa ating mga paaralan. Kaya dapat po talaga matutukan po ito ng mga lokal na pamahalaan in coordination with the DepEd and our PNP.
5: Opo. Gawin po natin case study po ang San Juan. Diyan po sa inyo pong jurisdiction, Mayor, ilan po ang public school po under DepEd?
14: We have 13 public schools, Manong Ted, at ito naman po ay merong kabuang bilang na about 13,000 public school students. So, some campuses are bigger, some are smaller, but all within total land area of 5.94 square kilometers. So ang aking pong naging bilin sa ating kapulisan to ensure the police presence all the time. No, so mahalaga po talaga ang police presence sapagkat

0: but studying somewhere else outside of San Juan, studying in a school outside of San Juan, but because of bullying, unfortunately, at nakakalungkot, no, nag-commit siya ng suicide because binubully siya sa kanyang paaralan. So, nakakabahala na ang mga incident din ito ay nangyayari. So, we really have to strengthen yung ating mga anti-bullying measures pagdating sa campuses. Sapagkat minsan po, no, because of yung emotions na nararanasan nila, nabubuli, nade-depress, minsan ho ay hindi nila nakokontrol yung emotions nila, gustong gumante, o di kaya ay because of depression, no, nag-iisip sila ng ganyang mga bagay. So talagang dapat tutukan po ito ng ating mga lokal na pamahalaan in coordination with DepEd and the PNP. I believe that there should be more programs when it comes to mental health. Alam niyo ngayon, mental health is very important, lalong-lalo na sa atin.
1: Opo.
0: Because also of their exposure to the internet, di ba? Yung influence po ng internet ay malakas sa ating kabataan, so dapat nababantayan din natin ito na mabuti.
1: Kailan po nangyari yun, Mayor, yung pagpapatiwakal po ng isang bullying victim?
0: Oh, just the other day. In fact, nakausap ko nga ho yung kanyang magulang just yesterday and nagpapatulong po sila to coordinate with the school. And that's something that we will be discussing. I also coordinated with our city legal office, Panong Ted, at tutulungan namin yung pamilya sapagkat ang kanilang hinihingi lamang ay ang justisya, sapagkat dapat po merong action din ang ating mga paaralan pagdating po rito. So I just don't want to divulge po yung pangalan
1: po. Yes, sir. High school po ito, public school, Mayor?
0: This is a private senior high school.
1: Oh, okay. We respect ano po yung privacy po dito ng pamilyang po ng victim. So Mayor, kayo po, you provide ito pong hindi kayang ibigay ng DepEd, halimbawa yung metal detector, mga ganun po sa inyo pong campuses.
0: Opo, actually, Manong Ted, LGUs must allocate talaga pondo mula sa aming mga general fund. No? May pondo naman po kami pwedeng gamitin ho dyan. Nasakop naman ho natin ang ating mga DepEd campuses, so because they are public schools, of course, always in coordination yan with the LGUs. So, yung ating mga metal detectors, lahat naman po ng ating campuses may mga security guards na. But ang importante rin, Manong Ted, no, yung mga teachers and admin staff ng mga paaralan, they should also be trained when it comes to crisis management. No? Halimbawa, kung magkagulo sa loob ng campus, dapat parang earthquake drill or fire drill, di ba? Dapat alam din nila saan pupunta, ano yung dapat gawin, huwag magpapanik. No? The other day, I saw a video, Manong Ted, yung sinuntok ng isang bata yung guro, nakita niyo ba yun?
1: Nabalita po namin.
0: Nakakagulat that all of a sudden, after the Tacloban incident, sunod-sunod na yung napapabalitang mga ganitong insidente sa ating mga paaralan. So sa totoo lang, dapat talaga mabigyan ng karampatang aksyon.
1: Opo, yung pong Special Education Fund, Mayor, meron pa ho ba noon? Saan ba ho nakalaan yun?
0: Okay. Yung SEF po, Manong Ted, meron hong specific menu po yan, no? When it comes to what you can spend that on. At mostly ho yan related talaga sa mga kagamitan para sa paaralan. Halimbawa, kami po sa San Juan, we use it for our tablet, yung aming digital education program. So yung tablet, yung internet subscription, dyan po naka-charge sa aming special education fund. In fact, I am coordinating with DepEd if metal detector and other items related to security can be charged to the SEF. No? Sapagkat kung pwedeng i-charge po yan, mas makakabili na ngayon ng kagamitan ng ating mga lokal na pamahalaan. In fact, I'm just waiting for DepEd to respond to my query, Manong Ted. Ano? Pero ang SEF po kasi computed yan base sa mga binabayad na buwis ng ating mga mamamayan.
1: Okay. Yun hong mga CCTV camera sa mga school premises, kayo po sa San Juan, kaya nyo ho bang mag-provide noon o meron na po kayo?
0: Meron po kami. In fact, we're adding more because of what's happening now. Ano? Hindi lang talaga pwede sabihin mo sa entrance lamang. Kailangan talaga in conspicuous areas in the campuses. Mayroon tayong CCTVs. Also, so that the students themselves, no, Manong Ted, kapag yung mga

0: kabataan natin mismo, alam nila, no, aware sila na may mga CCTV, na merong metal detectors, na merong random checking ng kanilang mga bags or deadly weapons and firearms. Magdadalawang isip din sila na gumawa ng anumang ganyang mga bagay. No?
1: Opo, so, opo.
0: Kumbaga dito sa San Juan, naka-heightened alert po tayo when it comes to our public schools, Panong Ted. And I believe that all other LGUs should undertake measures to ensure the safety and security of our students.
1: Opo, siguro naman kasi nga kapag ikay, ikay naging lungsod na, meron ka na talagang income, di ba, na na sapat para nga ikay maging maituring na isang lungsod. So sa inyo pong kapulungan, sa Mayor's League ninyo, yun po ang inyo pong pinagkakaisahan ngayon. Lahat ng mga city mayors, dapat masiguro po ng paglaanan po ng pondo sa seguridad ng mga bata, pati po yung mga binabanggit nyo po na mga pag-activate po ng mga itong mga anti-bullying council na ito, no?
0: Tama po yan, Manong Ted. In fact, sa ating pag-ikot po as National President of the League of Cities of the Philippines, we visit our fellow mayors all over the country at yung mga city mayors po natin. Napapag-usapan po namin ito because nasa balita po siya talaga recently na in the last 1 or 2 months, nagugulat po kami na halos sunod-sunod kayong mga incident yung ganito. So, tama po kayo, Manong Ted, LGUs can allocate yung ganitong funds to ensure the safety and security of our students. Ito po ay priority natin, ang kaligtasan po ng ating mga mag-aaral.
1: Opo, maliit lang po ang San Juan. Kayo ba may sarili pong bahay Pag-asa pa?
0: Opo, meron po kami, Manong Ted, sa tapat po ng aming City Hall. Fully funded po yan ng lokal na pamahalaan. It is run by our City Social Welfare and Development Department. So, isa rin po yan sa mga challenge natin, Manong Ted. Alam po ng ibang mga minors po kasi, no? Because they are below 18, alam nila may limitation lang din yung batas sa kanila. So, siguro magandang pag-aralan din po talaga ng Kongreso, ng Senado, if there are any amendments needed when it comes to itong age nga na pwede tayong mag-file ng mga kaso. Kasi minsan, no, nakakalungkot na aware sila na limited lang yung pwede nyong ikaso sa amin kasi minor dead kami. Ante mano, somehow, nakaprogram po sa isipan ng iba, no, ng ibang kabataan natin na meron silang kahit o paano shield mula sa pag-file ng mga kaso.
1: Opo. Mayor, panghuli na lang po doon sa biktima po ng bullying, babae po ito, lalaki?
0: Babae po siya at again, we spoke with the family yesterday. I will visit personally later and I will... But again, this is one example of an incident that can be avoided. Pwede talagang maiwasan ito kung meron tayong mas mahigpit na mga patakaran pagdating po sa bullying. Dapat po talaga, no, any instance na bully lang minsan ng ating mga anak, dapat i-report agad sa ating mga paaralan. Dapat yung mga paaralan gumawa agad ng aksyon, ipatawag yung mga students that are involved to make sure na hindi na lumala yung sitwasyon, no? So,
1: opo.
0: Honestly, I will take a personal stand on this and find out what really happened.
1: Opo, kapag
0: nakausap ko yung magulang kapon at talagang maawa ka po sa story.
1: Opo. Bullying po ito, physical po o physical at doon din po sa ano, sa social media? Paano?
0: Kumbaga minamaliit siya, minamalign siya, maraming sinasabi laban sa kanya. So it's more of not physical pero mas mental,
1: psychological,
0: mas mental bullying.
1: Opo, mental
0: psychological and mental bullying.
1: Opo, sige po, nakikiramay po kami, Mayor. So salamat po sa inyo pong paliwanag, Mayor. Ito po yung napakainam din para po kami din malaman namin, no, maliban sa San Juan, itong pong programa ng mga mayors nga para magtulungan po tayo at maiwasan po itong gantong mga pangyayari. Salamat po, Mayor Francis.
0: Apo, maraming salamat, Panong Ted. Tawag na po kung may katanungan.
1: Apo, thank you. Yan po ang pangulo po ng City Mayors League, si Mayor Francis Zamora. Sa malungkot mong paglalahad, ano, na doon sa kanya pong lungsod, eh, meron po daw biktima ng bullying, senior high school, babae po ito, at nagpatiwakal dahil po sa hindi na nakayanan yung pong bullying na kanyang naranasan. Mga kapatid, ganap ng 5 minutes before 9 o'clock in the morning. Kami po ay meron pa ho mga importanteng panayam, girl, ha, sandali po lamang. Doon po naman sa mga naghihintay po para po pag-usapan na kanilang patron. Basta wala ho silang pakialam sa mundo. Ano man po ang nangyayari sa buong mundo.
2: Wala.
1: Basta importante po ang kanilang patron.
3: Eh ganun talaga. Hindi mo pa ba yung tanggap?
1: Mm-hmm.
3: O na, na-amaze ka pa rin ba sa kanila?
1: Ha?
3: Dito sa mga kasapi ni Marco?
1: Well, andilim. Sandali lang po.
3: Nakapikit ka kasi.
1: Ha?
3: Nakapikit ka kaya madilim.
1: Alam mo, huwag kang sosobrang sa harina.
3: O sige. Pero ako, mas gusto ko ang tempura kaysa sa piatos.
1: Ah, ganon.
3: Oo.
1: Eh ako naman, hinahanap ko yung kapatid ni Patty.
3: Sino?
1: Si Cathy.
3: Ah, okay. Talaga?
1: Mm.
3: Kapatid pala sila? Oo. Sino nanay nila?
1: Si Cathy Ting. Kako. Kasi yung kahapon nabanggit lang si Patty.
3: Oo.
1: Patty Ting. Kung nagkataon na ginawa itong team, Patty Team.
3: Kambal pala sila.
1: Oo. Yun ang favorite mo, Pata Team.
3: Ay, sobra.
1: Ay, naku po, mga kapatid. Sandali po lamang, ha? Tambalang Ted Violon.
3: At DJ Chacha.
1: Mamaya po, don't forget tayo po, sigurado may happy hour.
4: CMMA, best news commentary program sa radyo. Ted Violon at DJ Chacha sa True.
5: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
6: Ako po si Matteo Uricelli, and this is Patriots.
5: Watch Patriots. Hosted by Matteo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
7: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sanay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinain ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.
8: Food security starts at home. Ako po si Derlison, kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.

0: Central ng Pilipinas.
1: Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka.
2: True FM.
3: Good morning!
4: True FM! Baby girl, bigay ka muna ng oras.
5: Yes, ang oras muna natin ay 8:59. Hatid po yan sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Visit their website and Facebook page, www.mayettedelarosa.com ang kanila pong Facebook page, Mayette de la Rosa, para makita nyo po mga nagagandahang alahas ni Mayette de la Rosa. Open na rin po sila for franchise, mga kapatid. Ang pinakabago pong branch nila ay sa may 168 Mall. At eto na, ang usapan na talaga namang gustong-gusto ng kanilang, ng ating mga ibang listeners dyan.
4: Sandali muna, bakit? Kasi ito ho, neutral ito ha. Neutral kasi
5: yes.
4: Ang ating po kakausapin ay yung spokesperson po ng impeachment court.
5: Correct.
4: Ano ba ang gusto mong malaman kay Attorney Tonggol?
5: Well, unahin ko na siguro, partner, bukod dun sa mga mangyayari mamaya sa day 12 ng ating impeachment trial, gusto kong malaman, kasi nang hingi ng palugit yung mga bangko, naalala mo yon? Merong dalawang bangko na nang hingi ng palugit para dun sa mga records, bank records, VP Sara at ng asawa nito, kung hindi pa makakumply ang mga bangko dun sa hininging palugit, ano ang posibleng mangyari? Yun ang gusto ko munang maitanong.
4: They will comply.
5: Oo.
4: Ako na ang sasagot sa'yo.
5: Aba, mukhang alam mo na.
4: Hindi, they will comply.
5: Oo. Pero kung sakali lang, kung sakali, what's gonna happen just in case?
4: So, kung hindi sila makapag-comply, either may problema sa records ng bangko, o kaya po naman mga kapatid, mahaharap sila sa contempt, no, kung sinasadya yan. Ang maganda rin pong maitanong dito kay Attorney Tonggol, mga kapatid, ay yung pong sinasabi na hindi muna daw po ibibigay sa magkabilang panig yung mga records. So, sino ang may mga unang glimpse sa mga dokumentong ito? Kasi mga kapatid, para po sa iba ha, ito ho yung pinaka-crucial sa lahat po ng articles of impeachment na ito na kinakaharap ni VP Sara. Dito ho kasi talagang magkakaalaman kung totoo ba ang alegasyon nung prosecution na siya umano ay nagkamal ng yaman na hindi tugma sa kakayahan nilang kitain na mag-asawa. Yan po ang very crucial dito. Kasi uulitin ko rin po mga kapatid, doon po sa confidential fund, alam na alam ni Rome ito. Hindi ba Rome, sa ating group chat, pinag-uusapan natin na ito,
6: true,
4: hindi pa final yan. As a matter of fact, meron pa nga silang apila eh. Hindi pa ito final. Tandaan ninyo mga kapatid, ito po ay sa level pa lamang nung auditor, at doon po sa visor niya and then sa commission. And after that, pwede pa kami pumanik na Supreme Court. Ano ba pinagkakabalahan nyo dyan? Hindi pa ito final. Sabi nyo na, yung sinasabi nyo na nag-withdraw sa bangko, and then dinisburse ng ganito lamang daming araw.
5: Oh,
4: 11 days lang. Bakit? Kapag ba pinag-uusapan natin, ha? Ay siguridad ng kagawaran? O kaya gusto natin masiguro po na walang mangyayari masama? Bakit meron bang takdang oras kung kailan lang ako kukuha ng confidential fund?
6: True.
4: Di ba common sense yun?
5: Kung ang script nila, partner.
4: Anong script nila?
5: Oo.
4: Yan ang katotohanan dyan.
5: Ba talaga? Part ka talaga ng GC, no? Gagamitin ka na naman ng mga vloggers mamaya. Ikaw na naman ang content nila.
4: Hindi, wala right? Baby, Ro. Una-una, hindi pa final yan eh.
5: Oh.
4: I mean, magpakatotoo po tayo dito.
5: Mm-hmm.
4: Hindi ba?
5: Mm-hmm.
4: O hindi pa final yan. O Rome, puntahan mo yung bribery.
5: O
4: yung mga sobrang pinamigay daw. Andiyan na ba si Attorney? Kasi
5: wala pa si Attorney eh.
4: Ako na ho ang spokesperson ngayon.
5: Ikaw na lang kaya.
4: Kasi wala si Attorney Poe. Yung mga sobre na pinamigay daw po sa ilang deputy officials, magkano naman? Magkano naman?
5: Magkano
4: sabihin mo? Ikaw na prosecution.
5: 20,000, 50,000.
4: Sabihin
5: mo na 20,000, 50,000.
4: Ano yun?
5: Yeah, oh. barya lang, no?
4: Hindi, ano yung, oh. Ano yun?
5: Oo. Oh, oh. Ah? Ayun ang oh. Linyahan nila, oh. Barya lang.
4: Bakit?
5: Yan.
4: Bakit? Ito pang katanungan dyan kung ako magkocross-examine sa testigo nila kung meron man.
5: O, oh, sige, kunwari ikaw.
4: Sino nag-abot sa'yo?
5: Oo, oh, oo. Oh,
4: oh. Sino nag-abot sa'yo?
5: Mm.
4: Sino? Sabihin mo, sino nag-abot sa'yo?
5: Oo, oh, oo. Oh. Pwede ba yung ganyang kagigil kahit hindi ka Senator Judge?
4: Hindi, hindi. Ang stand na lang ni Attorney Powa. Pwede ba nating malaman sino po ba ang nag-abot po sa inyo?
5: Oo, oh, tama.
4: Kung meron man.
5: Malumanay.
4: Pakiulit po.
5: Mm-hmm.
4: Sino po?
5: Si Andy Lim. Pwede ba ako makahingi muna na
4: tawagan muna si siya Andy kasi Lim. Meron pa tayong happy hour.
5: Eh kung binanggit, ang nag-abot si Alejandro Pikit,
4: oo.
5: Si Mico Harina.
4: Oh, eh yun nga ang katanungan dito.
5: Andy Lim!
4: Mismo ba si VP Sara ang nag-abot sa'yo ng sobre?
5: Mm-mm.
4: Basahin mo yung article of impeachment doon sa bribery. Ano ba allegation dito? Basahin mo. Binabasa mo ba? Eh baka ikaw na... Na judge eh, hindi binabasa mismo yung article of impeachment, ha?
5: O sige, basa.
4: Ha? Ito ho mga kapatid,
5: bribery.
4: No? Dito sa bribery. Dito po sa usap, anong artikulo ito? Andiyan na ba si attorney?
5: Eto.
4: Ano po ang statement dito of facts?
5: Article 4. Article 3.
4: Ano nakalagay dito sa Article 3? Asa na yun? Ito na. Article 3. Article 4 itong hawak ko dito. Article 3. Artikulo 3. Talaga naman si Patricia. Nalito na ako dito. Asa na yung Article 4 ito? Okay. Yung Article 3 asan na? Anyway. Sige. Article 2. Article 3.
5: Article 3, bribery.
4: Ito, Article 3. Okay.
5: Oo.
4: Ito na, salamat. Okay. DepEd Undersecretary for Human Resource and Organizational Development, Gloria Humamil Mercado. Ito ho, etc. dito, no? Soon after her appointment as HOPE, siya po yung chairman nga nito pong Bids and Awards Committee raw, tumanggap daw ho siya ng 50,000 in cash labeled HOPE. These envelopes with cash were repeatedly handed to her by DepEd Assistant Secretary Sunshine Fajarda. Si Sunshine na nag-abot nito. Si Sunshine ba? Si Sara Duterte? $50,000 daw ang iniabot. Kailan nag-abot ng sobre sa inyo si Sara Duterte? Sabihin nyo nga, kailan?
5: Kahit po yung pirma niya ang nandun.
4: Walang pirma dito, pinag-uusapan.
5: Paano kung ang envelope nakalagay po ay Office of the Vice President?
4: Hello, kahit na sino pa pwede maglagay niyan, hello?
5: Oo nga, oo.
4: Anong bribery yung pinag-uusapan natin dito?
5: Pwedeng defense lawyer tong Senator Judge na to.
4: When she gave monetary gifts or payments to DepEd officials to induce the violation and circumvention of procurement and other related laws. Eh, sandali lang. Anong dokumento nyo rito para sabihin na nagkaroon na lutuan sa mga bidding ng mga procurement na ito? Hello? Meron ba? May COA report pa kayo dyan? Ano? Ano? Magsalita kayo! Ang tagal na, alas 9:08 na ha.
5: Ay kapag nagsalita siguro ang masasabi lang ay pwede ako humingi ng 3 minuto. Baka upo muna ako.
4: Hindi nga, di ba?
5: Hindi, pero mabasa ko yung mga sinasabi mo. Oo, tama, pero magandang ano yan, magandang defense yan, kung sakaling yan man ang gagamitin.
4: Anong magandang defense? Talagang defensible ito.
5: Oo, yung bribery?
4: Yes, defensible ito.
5: So ano ang hindi defensible dyan?
4: Hindi, tsaka sa, ito na. Asan na ba si attorney? Okay, ito na, pag-usapan na po natin to si attorney Reggie Tunggol, ang spokesperson po ng impeachment court. Go, cha.
5: Good morning, attorney.
0: Good morning, Sir Ted, at saka DJ Chat sa inyong mga manonood.
5: Magandang umaga po. Yeah, sige, siguro, attorney, simula muna natin dito sa pinanggalingan din namin na diskusyon ni Manong Ted kanina. Meron pong dalawang banko na nanghingi ng 10 banking days para po makumpleto yung financial records na hinihingi po ng impeachment court. Una muna, ano po yung naging dahilan nila? At kung sakali man na hindi po sila makakomply, ano po ang posibleng mangyari?
0: So they tried to comply, no, DJ Chacha, nung July 30, but during the presentation at saka nung pagbibigay na ng mga dokumento, they manifested to the clerk of court na kulang pa yung mga dokumento na kanilang ipapasa nung araw na yon, dahil na rin sa hindi daw nila natapos yung pagre-retrieve ng mga dokumento na yon, because on two corporations yata, because as you know, medyo mahaba-haba yung timeline nung mga dokumento na hinihingi since 2007, so kailangan nilang mag-backtrack daw and to just have time to retrieve those documents and then to copy those documents. So yun lang naman yun, no? Very justifiable naman yung reason na yun. Hindi naman nila sinabing hindi sila magko-comply. So humingi lang sila because hindi nila natapos yung pag-reproduce at pag-retrieve ng documents na yun.
5: Oh, this mean po na dito po sa dalawang banko na ito, mas marami? Kasi dalawang korporasyon po yung sinabi nyo, compared dun sa other banks, mas matindi yung mga documents na hawak with these two banks?
0: Well, not necessarily. We cannot come up with that kind of conclusion. Mm-hmm. Pwedeng logistical problem lang nangyari sa kanila. Kaya hindi naman dahil mas marami yun, mas nahirapan sila, no? Baka yung internal processes nila for clearing, medyo siguro hindi rin nila kagad na proseso yung mga ano na yon. Or siguro rin, maraming mga ano kasi, no? Maraming pwedeng possibility nun. Or pwede rin namang yung accounts na yun na nasa kanila dormant na before or matagal na. So those are just a few of the possible reasons kung bakit hindi nila natapos yun. However, ang sinasabi lang nila talaga, they lack time to retrieve those documents.
5: Oh, to produce. So kung 10 banking days po ang binigay, kailan po nila isusumiti ito sa impeachment court?
0: Mm-mm. So 13 ang pumapalo yung araw na yun, no, August 13, na sinaad doon sa resolution kahapon ni presiding officer.
4: Okay, and then sir, sabi po ng prosecution kanina na hindi pa muna ibibigay, no, sa ngayon sa defense at prosecution yung mga dokumentong na isumiti na ng mga bangko. Hahawakan muna po ng impeachment court. Pati po yung mga darating muna, ganun po yun. Ano ho ba ang panuntunan doon? Bakit hindi agad ibinibigay po sa magkabilang panig para agad na po mapag-aralan yung mga dokumento? Meron ho bang pagsala na gagawin po ang impeachment court?
0: Wala naman po. Tinatapos lang din po ng clerk of court yung thousands of documents na inventory nila. Siyempre po, nagkaroon po ng transfer of custody mula doon sa ating mga subpoenaed entities at agencies. At hinahawakan po nila ngayon yun. So kailangan po nilang i-document isa-isa po yun. So medyo logistical ano lang naman po yan ng ating clerk of court. At saka Manong Ted, no, isipin po natin na wala rin namang urgency na kinakaharap po para matingnan yung mga dokumento na yun, because those documents are relative to the proving the article tupo ng ating articles of impeachment, which is in the end of the presentation of the articles of the House Prosecution Panel. So 31 days po ang nakalaan para dito sa Article 1, 8 days po ang nakalaan para sa susunod na artikulo na Article 3, and then yung 12 days po para naman po doon sa last article na Article 2. So medyo they have more than a month pa po, no, kung araw-araw natin tong mag-hearing tayo, medyo almost 40 days pa po yung pag-uumpisa ng presentasyon ng Article 2. So they have more than enough time po. So siguro po by next week po, pag naka-comply na rin yung banko, both parties will be given copies already of those documents. And besides, nung July 30 po, present din naman po yung House Prosecution Panel at saka yung Respondents Council when the documents were turned over to the Clerk of Court.
4: Okay, magkakaroon po ng pre-trial muli na kumbaga na meeting itong dalawang panig po para doon sa mga dokumentong ito para mas mabilis na po at hindi na po ito iisa-isahin pa sa court.
0: In a way po, yes, pre-marking po and also siguro po katulad nung nakita natin kahapon, no, as they sift through these documents, yung mga gagamitin na dokumento ng prosecution po ng House Prosecution Panel, pwede po sila mag-propose ng stipulations on those documents para po doon naman yung Respondents Council makapag-stipulate doon para yung authenticity at saka yung existence po ng dokumento na yun hindi na po kailangan patunayan yan sa harap po ng korte. So yung nilalaman na lamang po ng dokumento yung kailangan patunayan doon sa korte po para po mapadali yung proceedings katulad kahapon.
4: Opo, yung pong mga binanggit nyo kanina ng mga number of days, yung po ay lamang sa prosecution, di po ba?
0: Tama po kayo. So bago po mag-umpisa yung Respondents Council, kailangan tapusin po muna yung pagpresenta ng lahat po ng articles ng prosecution po.
4: So doon po sa defense, again, can you educate us, ilang araw ang hinihingi po ng defense to present their side on each article?
0: Parang lumalabas po, parang 60 days po ang hinihingi nila.
4: Total na po ito for 4 articles.
0: Opo.
4: 60 Opo. Days ng Monday to Wednesday lamang na hearing.
0: Tama po kayo.
4: 60 hearing days po ito. Kumbaga, aabuti na po ng December nga.
0: At sa plotting po ng ating impeachment court, kung kasama po yun, pati yung mga holidays, etc. po, lalabas po mga February, mga first week of February po, yung ika-90th, yung pagtatapos po nung 90 days po, nung hinihingi ng both prosecution at na defense.
4: February of 2027.
0: Tama po.
4: Wow. Attorney, dyan po sa timetable, timeline na iyan, ngayon po ba napag-uusapan na po ba ito ng court? I mean, para ho mas bumilis pa po ito?
0: Isa po yan sa consideration at factor po, kaya maalala nyo po last week nag-propose po ang ating presiding officer Escudero at saka si Senate President Gatchalian na yung both parties po para yung pagpepresenta po ng mga kaso nila nung side po nila magkaroon ng alternating po, no? Yun yung sana nakapag-agrihan ng both parties, pero hindi po nangyari yon. So isa po yung timeline na po natin na tinitingnan na yan, kaya gusto po sanang mapadali rin ng presiding officer tsaka ni Senate President kasi po kakain po talaga sa legislative duties po ng Senado. So kung meron pong mga chance po na makapag-stipulation of facts na po doon sa mga at least existence at saka authenticity ng document, yun po yung ina-advocate naman po ng ating presiding officer and both parties din po.
4: Okay, sige po. So, attorney, kami po'y muli. Ha? Gagambala po sa inyo para lang po natin makuha po itong gantong mga development po sa kaalaman ng ating publiko. Attorney Reggie, muli po, mabuhay. Salamat po na marami.
0: Maraming salamat rin po sa inyo.
4: Thank you. Merry Christmas, baby girl!
5: Uy, Happy New Year!
4: Alright, so Pebrero pa po mga kapatid ng 2027. Yung December, sa panig pa lang ng prosecution. Parang ganun po ang pinag-uusapan. Alam nyo, by next year ha? Next year po ay filing na ng Certificate of Candidacy for 2028 elections.
5: Hindi naman natin pwede i-move yun.
4: Mga kapatid, ang filing yan mga October ng 2027. July po ng 2027 ang huling sona ng presidente. And by next year po, may mga kasabihan na ito na ho yung simula ng pagiging...
5: Lame duck?
4: Lame duck. Sobra ka naman magsalita, lame duck.
5: Lame duck. I just heard it from you.
4: Lame duck?
5: Yeah, lame duck.
4: Yan ba yung ibig sabihin na kung sinong unang pumutak?
5: Oo, siya na yung lame duck.
4: Siya yung nangitlog?
5: Oo. Bakit lame duck? Ba't di lame chicken?
4: Oo.
5: Bakit duck ang ginagamit nyo? Pagkapawala na.
3: What's the purpose of all that?
5: Pag wala na masyadong bearing ang isang politiko. Bakit duck?
4: My goodness, what, baby girl.
5: Why is that tumulong animal? I just wanna know.
3: Do your job.
5: Ang tagal pa, partner. Sorry, siguro, ako siguro napapaisip
3: hindi
5: ako ngayon.
3: Hindi tama yun.
5: Baka dapat nag-uusap-usap na yung prosecution, no? Ang dami masyado ng articles of impeachment. Sana yata, hindi. Nag-focus na lang kayo doon sa importante.
4: Alam
5: kasi,
4: mo, hindi sa dami ng articles of impeachment
5: nga,
4: ito. Hindi sa dami. Alam
5: exactly.
4: Mo, alam mo, sa schedule ito ng court. Oh. Kasi tatlong araw lang sa isang linggo, maiksi pa yung oras. Sa totoo lang.
5: Eh, may iba pang kailangan gawin ng ating mga mambabatas eh. Budget season na rin. Paano? Anong gagawin natin?
4: Huh?
5: Eh, what if, para medyo bumilis-bulis, at hindi umabot ito.
4: Ito na muna, si Attorney Melvin Mabulak. Siya ba'y attorney? Ang spokesperson po, mga kapatid, ano po, ng Bureau of Immigration, sa isa pong napaka-importante, paksa din po ito. Baka kayo sa magsabi, wala kang pakialam dito. Hello, sandali lang po. Maganda umaga po, Sir Melvin.
6: Magandang umaga po, Manong Ted. Magandang umaga, Ma'am Chacha. Magandang, hindi po ako lawyer, Manong Ted.
4: Ay, sorry po. Kasi Melvin Matibag pala yun. Ay, sorry.
5: Yes po. Oo.
6: Hindi po.
5: Parehong Melvin kasi.
4: Okay, sige.
5: Pero sige po, sir. Ito pong nangyari dito sa pagkakaaresto kay Lawrence Ke. Inaresto nga po ng Bureau of Immigration dahil nagpanggap daw po bilang isang Pinoy sa loob ng higit 20 dekada. Paano po ito? Kwentuhan nyo nga po kami, paano po natuklasan ng BI mismo itong kaso ni Lawrence Ke?
4: At ano ang kanyang ano ang kanyang naging papel? Ano ang naging trabaho niya sa Pilipinas?
6: Oh, Manong Ted, DJ Chacha, no, nakita natin actually matagal na, no, 20 years, pero nagkaroon tayo ng ng information intelligence report regarding this. Kaya minabuti po ng ating intelligence division at ang ating commissioner po ay nagpalabas po ng mission order para i-verify ka po talaga itong taong ito at napag-alaman natin. Kaya noong June 27, nagkaroon po ng hinuli po itong Lawrence K. C. Kasi doon sa kanyang pangalan, meron siyang Philippine passport, no? Pero napag-alaman natin sa record ng immigration, 2009, meron siyang ACRI card, Manong Ted at DJ Chacha.
4: Mm-hmm.
6: Alam naman po natin pag may record ka ng ACRI card, ibig sabihin, ikaw ay dayuhan.
4: Mm-hmm.
6: Kaya doon nakita natin na itong pagkuha niya ng Philippine passport at ibang mga dokumento ay fraudulently obtained at nakita natin talaga may violation siya sa immigration law ng misrepresentation.
5: Pero inabot po ng 2 decades bago po natin nalaman, no, sir? Paano po? May tip po ba kayo natanggap? Gano'n nyo na po siya katagal minomonitor bago inaresto? At tama yung sinabi rin ni Manong Ted kanina, ano pong trabaho nito?
6: Yes po, actually hindi namin, yung ano namin sa records dito walang nakalagay sa kanyang trabaho. Actually, nalaman lang namin regarding sa mga trabaho niya sa mga balita ngayon. Pero during that time kasi, yung hinuli namin, nakita lang namin na siya ay nagme-misrepresent as Filipino. Napakahirap kung Manong Ted, DJ Chacha, no? Kasi ang mga dokumento niya ay legitimately, mga authentic talaga, mga original. Kaya napakahirap namin ma-verify. Good to know na lang na nagkaroon tayo sa intelligence community na nalaman natin. Kaya nagkaroon tayo ng oportunidad upang tingnan at hanapin at doon na pag-alaman talaga natin na itong taong to ay mayroong record na bilang isang dayuhan at isang Chinese national.
4: Merong report na ito ay kawani ng na nasa ating power distribution?
5: Major contractor daw po sa NGCP. Yun ang balita, sir.
4: Hmm?
6: Yes po, Manong Ted at DJ Chacha, na nalaman lang natin sa mga balita ngayon, no? Kaya talagang we are now cooperating with other law enforcement agencies para at least malaman po natin. Kasi ang nakita po natin on the part sa immigration, yung kanyang immigration violation at during that time wala pa tayong alam regarding sa connection niya what sa sa NGCP ba yon yung transmission about sa opo.
4: Nasa ngayon si Ke si
6: opo si Manong Ted, si Ke si po, yeah. Mm-hmm. Nasa ating nasa detention po natin sa Bikutan.
4: Mm-hmm.
6: Siya po ay nasa pangangalaga ng Bureau of Immigration po.
4: Ano ang kanyang Philippine name na ginagamit?
6: ang nakita natin na Manong Ted, yung kanyang Philippine name is Lawrence Casey, no? Pero yung kanyang Chinese, ano din eh, Lawrence Casey, ang pagkakaiba lang po Manong Ted at si Chacha, yung kanyang birth date, kasi yung Philippine na ano niya, identity, ang kanyang birthday is August 22, 1976, pero yung kanyang Chinese, August 22, 1980. Parang pinatanda lang po siya sa kanyang yung pagiging Pilipino, yung minisrepresent niya as Pilipino, pero talaga siya ay sa kanyang Chinese information, sa kanyang birth date is 1980, August 22.
4: Oo, saan daw siya pinanganak sa Pilipinas? Hango doon sa kanyang birth certificate na ginamit para siya makakuha ng Philippine passport. Di ba authentic lahat ng kanyang dokumento?
6: Yes po, kasi mayroon po, alam naman po natin Manong Ted, hindi ka basta-basta makakakuha ng Philippine passport kung walang ano, walang birth certificate.
4: Yes, oo.
6: Opo, kasama po yan. Kaya talagang nakita natin na itong pagkakuha, kung titingnan natin, mayroon siyang Chinese identity. Talagang questionable, fraudulently obtained ito, hindi ito basta-basta. Kaya napaka, very challenging on the part Manong Ted sa immigration kung sila ay mayroong hawak na mga ano eh, mga dokumentong issue talaga ng mga ahensya. Kaya yan po ang nakikita pa natin, Manong Ted.
4: Andali, to answer me straight, no, sir, ito ba'y dumadaan ngayon sa questioning ng ating mga intelligence officers? Meron ba siyang Chinese passport?
6: Nakita natin yung information about sa kanyang ano, sa kanyang record sa immigration, pero hindi ko pa nakita dito kung asa na yung kanyang Chinese passport, Manong Ted.
4: Oo. Meron ba siyang connection sa Chinese intelligence? Kumbaga yung kanilang sariling ano doon, network.
6: So far, Manong Ted, as of now, wala po akong information regarding sa siguro malalaman po natin kung sa ating mga ahensya, other intelligence agencies no dito sa Pilipinas. At tayo naman nakikipag-coordinate sa kanila, Manong Ted. At least malaman po natin at matulungan po natin yung ating bansa.
4: Meron ba siyang asawang Pilipina? May mga anak ba ito? Meron ba siyang pamilya sa Pilipinas?
6: So far, Manong Ted, wala rito sa report na nakita ko. I'll get back to you kung makita natin na mayroon.
4: Okay. Oo, pero siya ba ay nakapagsasalita ng tuwid na Filipino?
6: So far, Manong Ted, hindi po mansading na, hindi ko pa nakausap, pero 20 years po dito, nakakapagsalita po yan. Opo.
4: Okay, sige. So, sa ngayon, ang klaro lang dito, siya nakapagproseso ng Philippine passport gamit ang mga authentic na mga Philippine documents including driver's license, etc.
6: Yes, opo, yun naging basihan po natin kasi alam naman natin yung ating records immigration, mayroon din po tayong mga fingerprint at pwede tayong makakuha din ng fingerprint sa kanyang pag-apply doon sa driver's license.
4: Okay.
6: At yan po ang binabangga natin, Manong Ted.
4: Sige, again, ano ang kanyang pangalan sa Philippine passport?
6: Ang kanyang pangalan, Manong Ted, dito sa Philippine passport, no? Lawrence Casey. At ang kanyang birth date, August 22, 1976, sa Philippine passport, no?
4: Okay.
6: However, sa ano din, sa kanyang Chinese passport, same name, pero magkaiba lang po yung kanyang birth date.
4: Saan siya nahuli?
6: Nahuli po siya, andun po siya sa isang salon po, parang nagpapagupit ata, doon sa may Quezon City, sa may Banawi po, Manong Ted, doon po natin nahuli ng ating mga operatiba.
4: Okay, sige. So, yung Chinese embassy ba na ano dito na impormahan na?
6: May coordination po tayo, Manong Ted, no? Very close yung coordination natin with the Chinese embassy, with our intelligence, at na-inform na po sila.
4: Okay, sige. Salamat na marami sa iyo, Sir Melvin, sa informasyon na ito at atabayan na namin, no, kung saan hahantong itong inyong pag-iimbestiga sa background itong si Lawrence Casey.
6: Yes po, maraming salamat po Manong Ted at DJ Chacha, mabuhay po kayo.
4: Thank you. Immigration Deputy Spokesperson po si Sir Melvin Mabulak.
5: Oo, malalaking proyekto yung hawak niya sa NGCP.
4: Daw.
5: Pero may binabanggit ang spokesperson, kahit hindi pertaining to Mr. C, ang sinasabi niya, dapat investigahan yung mga ganitong klase ng insidente, especially yung foreign nationals na may mga critical infra projects na hinahawakan.
4: Okay. Kasi...
5: Oo. Ang matindi nun, inabot ng 20 years, partner, bago nila na-confirm, hindi ba?
4: So, kumbaga, ano ito? Parang si Mayor.
5: May Alice Go. Where is Alice Go now?
4: Nakakulong sa koreksyonal.
5: Oo.
4: Ikaw talaga.
5: Sinisiguro ko lang na nandyan pa siya.
4: Ikaw talaga. Ah, naalala mo na naman si
5: Mayor.
4: Ikaw talaga.
5: Kaya nga.
4: Alas 9:29 na, hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone. Namain na po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Aba ang ating pong tunay o rig na DDS. Si Marco magpaparamdam na.
7: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo na.
8: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden?
9: Ah!

0: walang hangover. Mainit na balita, matitinding banat, legal na paliwanag, at komentaryong may kurot at may kulit. Simula August 10, Lunes hanggang Biyernes, 5:30 hanggang 6:30 ng gabi. Huwag mag-alala, kahit mapatamaan ka, libre ang reality check. Amoy Chico! Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. At simulcast sa 1PH.
1: Everyday, may chance manalo ka sa Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwilier at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas, o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Pre-DTI Fair Trade Permit number FTEB 256600 Series of 2026. Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
0: Everyday panalo sa Cebuana Luwilier. Araw-araw, goods ka. Dito tayo sa totoo. True FM on 105.9.
2: Okay, mga kapatid, sa oras nga po na alas 9:33 na, aba eh, nagkaroon po ng rollback sa presyo po ng petrolyo, pero parang katiting lang, hindi ba? Kaya ho, sakit pa rin sa ulo, lalo na sa mga negosyante na ang gamit pong auto ay de crudo. Kaya panahon na para mag full electric vehicle tayo sa ating gamit sa ating negosyo. At dyan sagot tayo ng Photon sa dami nga po ng model options. Full electric passenger vehicle ay sakto po ang Traveler Sierra EV van at ang Coach Bus EV sa maramihang sakay. Pati nga po yung pang-deliver ay panalo ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na mga truck, sagot ka ng Tornado EV Light Duty at maging ng tractor head na EST 6x4 Heavy Duty. Pati ho panghatak ng container ay talaga naman zero fuel cost. Wala ng change oil, available pang spare parts at samahan mo pa, dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business, call Photon Electric. Punta na agad sa pinakamalapit na Photon dealer or call 0999-999-98 for more information. Go Photon Electric! Ngayon tayo po'y magpakuryente. Electrify! Mga DDS, eto na ang ating idol! Chong Chong Chong! Morning Chong!
3: Si Papa Sakop sa mga lintay!
4: Uy, musta Chong? Musta Repa? Thank you, BP. Salamat. Ako eh, pangarap ko na mabati talaga niya ako sa aking arawan. Gusto kong magpa-video greet dyan kay BP Sara. Pero sa aking mga kadidis,
5: happy birthday!
4: Sa gitna ng mga inilabas na mga pangalan na ito, at ako sa Son, ang gusto ko lang sabihin, Repa, ay huwag tayong magpapatinag tayong mga didis. Alam mo, kahapon gusto ko lang sabihin sa inyo, ha, kasi katulad mo, eh, medyo ako'y nakatulog din sa gitna ng aking panonood ng impeachment na yan, at nakikita ko eh pakunti ng pakunti yung mga tao na may interest dyan sa trial na iyan. Pero kahapon, habang nag-examine si Attorney Lorna Kapunan, at habang isa-isang binabasa yung mga pangalan at napag-uusapan yung mga resi-resibo na yan, acknowledgement receipt, ano, yung sinasabi, si Andy Lim, di ba, si Alejandro Pigit, si kapatid ni Mary Grace, si Renan, magkapatid ba yun o mag-asawa, si Renan Piatos, nabanggit din yung Nova Santos, tsaka si Miko Harina, may Gabriel Bisaya pa nga eh. Marami-rami itong pangalan na ito, Repa, pero ay ayun nga, habang nanonood ako, medyo napaisip ako. Sabi ko eh, teka, aba, may mga pangalan. Parang seryoso na talaga yan ah. Parang muntik ako maniwala, Repa. Nung nagsasalita si Attorney Kapunan, tsaka yung nage-explain yung ano, taga-COA. Muntik na talaga ako maniwala eh, habang binabasa nila, kasi napapaisip ako.
5: Bakit?
4: Hindi ba sa mga kumpanya,
5: no joke,
4: eh hindi tinatanggap yung acknowledgement? Hindi ba kailangan yung totoong resibo, Repa? Eh ang sabi dong kahapon sa panonood ko eh, puro AR daw ang ipinakita. Mabuti na lang, Nung natapos na yung impeachment trial, binuksan ko agad ang Facebook at saka YouTube. Eh di, pinanood ko ulit yung mga paborito kong vlogger na pinapalo ko, yung mga didis, yung mga kadidis ko. At gumaan na ulit ang aking pakiramdam. Muntik akong mapaniwala kahapon eh. At paulit-ulit nila sinasabi na pariya lang yan at dapat wala kaming pake. Kaya nagbago na ulit yung isip ko. Wala na ulit akong pake dyan sa pinag-uusapan na confidential funds. Sabi ng mga pinapanood ko, confidential nga yan. Hindi ba ibig sabihin ng confidential, privado? Confidential, ano pa ibig sabihin? Tingnan nyo sa Google, i-Google nyo, ano ibig sabihin? Oh, sabay kami nag-Google ni Rome dito eh. Privado, secret, restricted, hidden. Yan ang mga ibig sabihin, di ba, ng confidential? Tapos gusto nyo, ilalabas nila yung pangalan? Wala, ano lang yan eh. Ano yung term na ginamit nila kahapon? Parang alias, pseudonym lang yan. Hindi po pwedeng mailabas lahat yan. Kasi hindi na yan confidential pag nilabas yung mga pangalan yan. Saka ano ngayon kung walang original na resibo? Eh ano naman? Ano naman kung sa mga kumpanya natin gusto ng original na resibo? Hindi ba? Hayaan nyo na special si VP. Kung AR lang ang pinapakita, tiwala lang tayo sa kanya. Naniniwala ako sa kanyang hindi niya tayo lolokohin.
5: Correct.
4: Kaya kahit wala pa yung mga totoong resibo na naipakita kahapon, may time naman yung defense eh. Baka pag sila na, ipapakita na nila yung mga original na resibo, di ba? Huwag kayo agad magja-judge na may ginawa agad. Di ba? Inaantay ko nga yung pangalan ng Maru Poke at saka Tililing at saka si Ototin. Wala eh, baka sa susunod na batch ng mga box lumabas, sa susunod na exhibit. Pero gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga nagja-judge agad, sa aking idol, sa aking presidente sa 2028, kasi kaya lang naman kayo nag-i-impeachment dyan eh. O di ba? Kaya kayo nag-i-impeachment, hindi nyo siya matatalo eh. Hindi nyo siya matatalo, kaya ganyan na lang ginagawa nyo. Ayaw nyo lumaban ng patas. Aba, tinatawag nyo pang indilus tayo?
5: No joke.
4: Bakit? Million lang yan ah. Nakita nyo kung tagmamagkano yung binigay doon sa mga piatos-piatos? Wala pa nga 100,000 yung iba. Ikumpara nyo yan doon sa flood control, mas malaki yun ah.
6: What?
4: Yan ang script namin mga didis. Sa tuwing nakikita namin yan, barya lang yan.
6: It's very obvious.
4: Okay lang yan. Flood control tayo ulit. At saka isa pa, mas malaki pa nga ang ginagastos nyo sa Senado.
5: Wow.
4: Kesa dun sa mga naibigay, dun sa mga pumirma sa acknowledgement receipt, di ba? Oh, mas mahal gastos nyo dyan sa impeachment. Ilang senador yan? Yung pagkain, ilang abogado, yung babayaran. Oh, ilan yung papel na kailangan yung mga gamitin dyan kasi marami kayong ipiprint dyan. May bayad din yata ang live stream. Oh, ilang oras yung kuryente nyo dyan? Kapag kinumpute ko yan, baka mas malaki ang gastos kesa dun sa nasayang sa confidential funds. Kaya uulitin ko, labas pa kayo ng iba. Kasi hindi pa rin ako naniniwala. Hanggat nandyan ang aking mga katropa, hanggat nandyan ang mga paborito kong vlogger at sila ang pinanonood ko, wala akong pake. Hindi na ako nanonood sa mga bias media. Ikaw na lang talaga ang pinapanood ko, idol eh.
5: No?
4: Gustong-gusto ko yung mga nasabi mo kanina. Tama yan. Balikan natin yung flood control dyan sa may Bulacan. Ganyan dapat. Yan ang hindi one-sided. Hindi ba? Mag-isip-isip kayo, sinasabi nyo pa sa aming mga didis, mag-isip-isip kami dahil pinapakita na sa amin ngayon ang katotohanan. Hindi, babaliktarin ko yan. Kayo ang mag-isip-isip. Kasi kami mga didis, ayaw naming mapagod, kaya hindi na kami nag-iisip. O sige, aalis na ako, so baka mabatukan mo pa ako dito. O sa peace out, DDS, sagad hanggang buto.
0: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3, Dito Ako Believe, Bet88, Your Ultimate Playground, at
7: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your

0: Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ako po si Berlaison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
2: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinain ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga

0: ka sa balitang walang dagdag bawas.
1: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo
0: at sa komentaryong hindi bias.
2: Sabi ko, andyan na tayo sa
0: buo ang kwento. Balitang may konteksto.
3: By June 30, yung
0: dahil dito, bawal ang fake news.
4: Sa mga issues sa bansa, no? Yung bill.
0: Kasama sina Jovi Francisco, Maricel Halili at Jiki Verhel. Dito tayo, sa totoo lang. Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play app.
5: Hi schoolmates! Welcome back to Mine School. Ready na ba kayo sa ating next adventure?
6: Samahan niyo kaming kilalanin at mas maunawaan ang ayon na VIPs, Very Important Problems.
5: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
7: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
8: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things
6: come

0: Baga, inspirasyon ni nanay sa kanya pong pagtatrabaho, imbis na sumakay nga, naglalakad na lang po mula dun sa kanilang tahanan, papunta po dun sa pinagtatrabahuhan niya para po makatipid para po dito sa pambaon at pangangailangan ng kanyang mga anak. So, ngayon po ipapakita niya lang po sa atin yung video ng pamimili po nila ng sapatos kasi last time nakausap natin siya, nabanggit nga po nila na kinakailangan ng mga gamit po nitong kanyang mga anak. So, yung 5,000 pesos na pinadala sa kanila, ipapakita dito yung pagbili ng sapatos sa mga bata. At higit sa lahat, yung video na kinakailangan po ng kanyang anak na paghahatian po nila para magamit sa eskwela. Galing po yan kay Happy Daddy. Natanggap na rin po nila ito.
1: Ganito, baby girl, ha? Yung pong laptop ay manggagaling kay Happy Kuya. Alright, laruhin po natin mabuti ito. At ito ho mga kapatid ay nagkakahalaga ng 33,935. Tumulong po ang kanyang pong staff ano ho, para natin ma-coordinate ito doon po sa mall kung saan po pupuntahan na lamang po noong bata, noong nanay, yung pong laptop na ito. Yung pong yes. 5,000 eh atin pong naipadala nga kasi nga kailangan pa rin po ng gamit ng mga bata ng mga anak po nitong si Nanay Carmen sa pag-aaral. So ito ho muna ha, meron pong dagdag na 5,000 na pinag-ambagan po ng atin pong Happy Anonymous, si Happy Pretty B, Happy Man, Happy Daddy, Happy K. Alright, and then again, ito na po yung pong kahilingan nung panganay na laptop na umano'y maaari din pong gamitin ng kanya pong mga kapatid na nakababata na nag-aaral din po. Alright, panoorin po natin ang pinakahuling video galing po sa family ni Nanay Carmen Boncay.
0: Ayan na, nasa tindahan na po sila ng sapatos mga kapatid at namimili na nga po ng sapatos yung mga bata. Nagsusukat na yung kanyang mga,
1: yung mga
0: anak.
1: Bata.
0: Yes, nagsusukat na oh, happy.
1: Oh, ayan.
0: Lahat sila.
1: Oh, bay, tuwan-tuwa naman
0: isa,
1: yung bata.
0: Isa-isa may video bawat mga anak niya.
1: Kitang-kita mo naman yung ngiti ng bata.
0: Sinelas, bibili na rin sila. Oh, ayan, namimili na po.
1: Kasi kahit na po mahirap ang kanila pong ina sa pagtatrabaho po ng pagiging kasamba. Ayun na.
2: Salamat po sa lahat na tumutulong sa inyong programa at pili po kami matawagan. Maraming salamat po sa lahat na Anonymous na tumutulong. Lalong-lalo na po kay Pretty Bay, kay Happy Man, kay Happy K. Nagkaroon po ng bagong sapatos ang aking mga anak. Nagkaroon po ng bag. Nabilan ko po yung ako po ng damit. Ito po, may hijas, may t-shirt na puti. At nagkaroon din po ako ng chinelas. Ito po, binilan ko rin yung mga anak ko ng ipit. At yung natira po, pang sakay po ng aking anak. Maraming salamat po sa inyong lahat.
0: Ito na.
1: Pati yung sukle, no? Oo. Magiging pamasahe daw po ng mga bata. Ito na po yung uniforme, dagdag po na uniforme ng kanya mga anak na nag-aaral. Ay talaga naman pati hubag, etc. Pati nga ipit sa buhok.
0: Oo,
1: at ang
0: na.
1: Kwenta ho nito mga kapatid ay saktong-sakto, pati ho resibo. Oo. Ito ang hinahanap namin.
0: Ayan na, pinakita niya lahat. Yan. Pati yung sukle. Opo.
1: Ito ho, kaya nga nagbigay po ito ng inspirasyon sa amin. At ngayon, ito na po yung laptop na susunduin po nila doon sa mall.
0: Ito na pinapakita po. Sige. Natin sa video yung pagkuha ng laptop dyan nga po sa isang gadget store kung saan nabayaran na po ito ni Happy Kuya. Pick up na lang ang gagawin.
1: Okay, ito na. Ayan.
0: So, ino-open na po. Unboxing. Kasi alam mo na pag gadgets, kailangan i-check talaga yan.
1: Mm-hmm.
0: So, ito na. Mukhang nasa bahay na sila. Ayan na.
1: Oh.
0: Ayun, si Mami, happy, hawak yung box ng laptop.
1: Ayan. At
3: good morning ito po. Ito na po yung laptop na binigay niyo po sa amin. At ito rin po yung bag na lagayan ng laptop.
0: Ayan.
3: Ito po. At ito po yung mouse po. Itong
4: boxing na po tayo ng laptop.
0: Ayan na, mag-unboxing ang mag-inang sayo-sayo nilang dalawa. Nakita niyo ba yan? Oh.
1: Ito na yung bata.
0: Oh, ito na, ina-unboxing ang brand new laptop from Happy Kuya, mga kapatid.
3: Ito na po. Wow! Ito na ito. Po.
1: Nata mo yung matanong batang
3: gaya. Maraming salamat po sa agarang pagtugon nyo sa kailangan po ng aking anak. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, lalong-lalo na po kay Happy Kuya
5: at sa lahat po na Happy Anonymous. Nagpapasalamat po ako dahil natugunan nyo agad ang

0: kailingan ng anak ko na magkaroon siya ng laptop.
1: Maraming maraming salamat po sa lahat ng tumulong kay Happy Kuya, Sir Ted Pailon, and DJ Chacha. Maraming salamat po dahil may mga gamit na po ako sa paggawa ng aking research at hindi lang po ako ang gagamit nito. Pati din po mga kapatid ko, makakagamit din po nito. Maraming maraming salamat po.
0: Maraming maraming salamat po.
2: Wala pong anuman. So, ay, alam mo, si kasambahay itong si Nanay Carmen, ha? Pero yung pong pagpapalaki sa kanyang mga anak kahit na single parent siya, nakita po namin na naka-uniforme ho ng kumpleto, bagamat ang lalakad po lamang papunta sa eskwelahan, pero ramdam po namin yung paghihirap po ni Nanay Carmen.
3: Mm-hmm,
2: at natao naman din po, no, na meron tayong mga rumisponde kaagad na ating mga Happy Anonymous. Nanay Carmen, maganda umaga po!
4: Hello po, good morning po Sir Ted.
2: Okay, so kayo po'y happy na, Nanay?
4: Yes po, sobra pong happy.
2: Ito hong laptop po nitong si Irene, maaari din po magamit ng kanyang mga kapatid. Ano po?
4: Apo, apo, apo.
2: Amen. Sige. So, yung pong isa, humihirit ng cellphone. Para daw ba saan yung cellphone?
4: Ano po kasi certain, pag wala po, halimbawa po may, ano baga po may, yung wala pong pasok, kailangan po nila magkaroon ng, nagsisend po yung advisor po nila, yung mga teacher na mag, mumodule po sila through ano po, through cellphone po. Sinesend po doon yung mga module po.
2: Yung nga, pag walang cellphone, anong pangalan po nung gagamit ng cellphone?
4: Shane po, si Shane, yung pang tatlo ko pong anak.
2: Oo, si Shane. Anong pong grado ni Shane?
4: Grade 8 po, Sir Ted.
2: Okay, so cellphone ang kailangan niya para doon po sa pagkakataon na wala silang face-to-face classes. Okay, sige. So,
4: Opo.
2: Hindi kami nangangako ngayon, Nanay, pero tignan po natin kung sakasakali. Pero sa ngayon ho ba, Nanay, dito ho sa mga biyayang natanggap po ninyo, inakala nyo ba ito sa inyo pong pagsali po lamang sa amin pong programa?
4: Hindi po, Sir. Kaya nga po na ano po ako kasi sa alas po ano, ito lang po yung napakalaking blessing po ito sa aking pamilya po. Sobrang nagpapasalamat po ako kasi napakalaki po itong blessing para sa akin kasi ano po, sa hirap po ng buhay na ako lang po nag-aano sa pamilya ko. Kaya po, nagpapasalamat po ako ng marami.
2: Amen. Ano po sabi ng inyong ano po ang sabi ng inyong pinapasukan na amo na naging tulay din po para hukat tayo magkakilala sa aming programa?
4: Ma, sobra pong masaya sila kasi yun nga po, natulungan po ako ninyo po.
2: Ano po ang pangalan po ng inyong amo, Nanay?
4: Ani Nervous po.
3: Ami Nervous.
2: Okay, so ma'am...
3: Ani Nervous.
2: Opo, so ma'am Ani, salamat din po na marami ha sa inyo pong magbibigay po ng pagkakataon para po dito kay Carmen, kay Nanay Carmen, na lumahok po sa aming programa. O sige, so Nanay Carmen, una po sa lahat, ano po, salamat sa inyong inspirasyon kasi kung hindi kayo nagpakita ng inyo pong integridad at ng inyo pong mga patunay sa inyong kwento at kung paano niyo po inaalagaan ang inyong mga anak kahit na po kayo'y kasambahay at kayo po ay single mother, hindi po mangyayari ang lahat ng ito. Ang lahat ng pagpupuri po ay sa Panginoon at sa inyo, Nanay Carmen. Hindi na po bali
4: Opo,
2: sa amin.
4: Amen po.
2: Amen.
4: Opo. Opo. Amen po.
2: Amen. Salamat po, Nanay.
3: Thank you, Nanay.
4: Opo.
2: Thank you. Abangan niyo po yung tawag po ng aming staff. Ano ho para doon sa kanyang cellphone kung sakasakali. Alright. Baby girl,
3: thank you so much. Maraming salamat once again, Happy Kuya. Sa totoo lang, di ko na mabilang kung pang ilang laptop na yan na ibinigay ni Happy Kuya. Thank you po for your generous heart. Pero may winner pa tayo ngayon.
2: Yes, today.
3: Puntahan natin mula sa Marinduque para paagusin naman natin ang biyaya from Albay to Marinduque, mga kapatid. 52 years old, tindera po ng maliit na sari-sari store. May asawa, pero wala po silang anak. Nanonood sila sa Signal TV 2022 pa. Si Nanay Emelita Almonte. Nanay, good morning!
5: Good morning po, ma'am.
3: Magandang umaga, Nay.
5: Ma'am, good morning po. Magandang umaga po sa inyo.
3: Okay, Nay.
5: Napakasaya ko po at ako po ay natawagan ninyo. Maraming salamat po.
2: Ay, napano ho kayo? Naiyak na kaagad eh.
3: Oo nga, di ba tayo nagsisimula, Nay? Nang malalim.
5: Natutuwa po ako, sir.
3: Oo, tears of joy yan, partner.
2: Mm-hmm. Sige.
3: Sige, ano muna yung Bible verse, Nanay?
5: Psalm 118:24.
3: Okay.
5: This is the day the Lord has made. Yun. We will rejoice and be glad in it.
2: Amen!
3: Yun naman talaga. Psalm 108:4. So Nanay, kayo po'y 2022 pa nanonood sa aming programa. Kung sakali, saan nyo po planong dalhin yung biyaya na matatanggap nyo galing sa ating Happy Anonymous?
5: Abili ko po, ma'am, ng gamot ng asawa ko sa prostate po, sa na-stroke po siya. Mm. Tsaka po may dementia. Tapos po, yung pong iba ay akin pong adagdago po dun sa maliit ko pong sari-sari store. At dun lamang po kami nakuha ng aming pangangailangan sa araw-araw. Gustong ko rin po, ako po ay nakuha din po dun ang inagapagamot ko po. At ako po ba ay na yung mukha ko po ay naanuhan po ng sabi po ang nanuno o tsaka na anuhan po ng yun para pong ang tawag dun naanayo o tsaka
2: para kayo na matanda.
5: Oo po. Okay. Tapos po yung mukha ko po at tsaka yung mata ko po ay namaga, hanggang ngayon po ay hindi pa po magaling. Eh, doon po ako nakuha ng pang-araw-araw namin.
2: Sige,
5: sa gastusin.
2: Sandali. Ate, Ate Emilita, sandali lang ha.
5: Opo.
2: Ang inyo pong premyo ay 2,000 piso. Okay? 2,000.
5: Opo, sir.
2: Alright. Ngayon, ngayon po, yung 2,000, ang dami nyo hong paggagamitan, no? Doon sa gamot ng asawa nyo na may problema po sa prostate, na-stroke pa ho yung Mr. Ho ninyo, tapos kayo ho mismo, kinakailangan pa ng gamutin yung sinasabi nyo sa inyo pong mukha, and then kailangan nyo pa ho ng puhunan, baka po hindi kakasya yung 2,000, pero pwede ba namin munang makita yung lahat ng inyong ikinekwento at pagkatapos muli kami tatawag?
5: Oo, sir. Oo po.
2: Okay, ganito ha?
5: Oo po.
2: Oh, ganito muna.
5: Makakaasa po kayo.
2: Padadalhan po muna namin kayo ng 3,000. Okay, 3,000 piso.
5: Oh, napakaraming salamat po, sir.
2: Yung 3,000 yan, gamitin nyo muna pambili po ng gamot ng inyong mister, pambili ho ng gamot ninyo, okay? Tsaka na po yung puhunan sa sari-sari store. Okay?
5: Ah, sige po, sir. Napakarami pong salamat.
2: So, dyan tuho tayo muna, ha? Meron kayong signal TV sa bahay?
5: Meron, sir.
2: Ano ho yan? Box ho ba yan? Yan ba? Ano ho ba yan? Yung...
5: Naloadan po yung signal.
2: Ayun. Kapag walang load, may 1 pH.
3: Correct.
2: Kapag ho walang load, may 1 pH po kayo.
5: Oo po, sir.
2: Okay.
3: So, Nay, ngayon po, abangan nyo, ipapadala agad namin yung
2: 3,000 piso.
3: Tapos aantabayanan po namin yung mga videos ninyo, Nayta, para matawagan namin kayo ulit.
2: Para sa inyong sari-sari store.
5: Hala, ma'am, napakarami pong salamat po sa inyo.
2: Okay. Mm-hmm. Sabi nga po ng inyo pong binasa kanina, this is your day. Ito ang araw ninyo. Huwag na ho kayo magpasalamat sa amin. Opo, opo. Sa Panginoon po ang lahat ng pagpupuri. Salamat po na ate, ha?
5: Maraming salamat po sa Panginoon talaga. Marami po salamat din sa inyo. Napakalaking tulong po.
2: Amen. Relax lang po kayo, Ate Emilita, dahil pag kayo napadara po ng preba at kayo po talaga ay kitang-kita ho namin na nagsasabi ng katotohanan, definitely po, dadaloy ang biyaya sa inyo. Amen?
3: Amen.
2: Salamat.
6: B1079 Cabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
7: Time check brought to you by
8: San Miguel Beer. Pil na pil ang win sa San Miguel Beer. Join now.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Tunggahan na pang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili, di ko kaklaro, bista layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, ya di maigmata sa buntan.
3: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
0: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
4: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center, Astrodome, Earl Agustin.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: 1079.
1: Kabasa's Radio Time. It is now 11:30.
2: Time check brought to you by
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
8: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
7: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
8: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
7: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
10: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisang gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lang pala ang iBerry

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo naan ang kidney care nga mga akong gisulayan sir. Aksyon mo siya minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B107.9. Get up. It's Retro City.

Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Region 8. Hello, world. Welcome na lewat hini nga iyo nga natin taramdaan. Himang rawon. Pastan. Kumbaga, iyan na nga mga panahon. Dapat good talaga. Padayon. Padayon, ipakita, itinuod. Kamatuuran na good hitatabo. Waray wantas. Bisan kita, di kita pwede hini baga magliko-liko. Sunod good kita hini. Nga padayon, ito ng impeachment trial, sinado. Klaro. Intelligence fund. Ikaw man lang liwat nga vice president. Hangatanan nga mga vice president, ikaw man lang may intelligence fund. Astilan, kundi rila baga. Ring pa kalyado ay nako unan nga tanan mga kasangkayan ay kita pagunaw na hulatunta di ba ada may ton prosecution panel no ada iton defense panel so din ibabalans yun ta kita nga nagkikita kita mga aram kita nga mga nanginginano no wari sa payan sugada kung kay diri man nakabugado no. Inabugado man ko din niya ng mga pamaagi. Pero makikita na kita mismo, no? Ikaw nga nagkikita, ikaw nga namamati nga. Wag man inhalata. Inaasay, kita impeachment ko. Idudungan nita, ito nga kanan. Blood control, pamati ko. Yaring pa man in sa nga reaction, marang posible magitabla. Yan siya man, di ba? Depende ni kung baga siya man kita naglalaom la kita nga hanaw tuntang nga magin mali ng puso ni no nato na hini panumdom pag sharing pa man pag hangyo nga kinahanglan na kita mabaro ano may abutan hini pero bilang kita na sunod no because there is always a due process. Hindi magkita hindi pwede. Pero maniunan na pa man ito, mga magbugat ng mga ebidensya at makakapagpatuman, makakapagpaduso kung hinugulit ang hindi ipaslag o nasyaman. Wala eh. Di ba? Masakit sa katotohanan baga asya man la pero kay baga man hinluto parang lutong makaw maram na kamo nalakiton baga mag sharing pa man mag uuna-una ay may na pa man due process. Mabalit ang giniimbestigar kaka may adahin mga pakasukaso hinugunin din ito may ada mga responsibility. Anyway mga kasangkayan hindi kita ito na ito na baga mga nanihita muliwat sana din hiya ito na no masulmar na yung problema magul naman kung baga ada kay ito nga inin naspito magul na. Pero kung para ha, kung di making ginugulan, bihisan daw ni Adlo-Adlo ng yaw-yaw. Kay, amo rin tatong trabaho. Again, this is my accountability, my responsibility. Para ha itong tanan, para itong pagbalansi. Haton mga problema, nga pwede natin mabuligan o kung pwede natin masolusyonan. No? Depende ni. Itong due process na naman. Nabuta po din pakasukaso ini pero sana diri kung tamasuka din yan no? Di na kita ito na magsinunod-sunod dito na mga leader naton kung mag-asya man pili kita yung tama kang eksakto no itong leader ba nga mag hahatagin
Sakto nga kalungganayan ba? Kung baga mo naman, like, bibiling mga dyanit mga tao, reaksyon yanit mga tao, or managap na higantuan. Pinanggugutom mo naghahapon kita. Di ba? Although damot mga proyekto gobyerno, pakaupay didi, pakaupay dito, at doon kalo, yung anong pakaraot didi, pakaraot dito. Agi. Adiwan, kasangkayan, no? Kini nga akong baga gusto ka pahamtang hayo, ini nga problema nato ni pagtagatubig. Kaya gusto ko gadunta ipahamtang yung gutiay lang nga, kung ano, sample na ba? Hindi rin na kita makipagkumpara. Yung iba nga mga nagkun mga manaso din na kita iton kay harayo kita Henduro, no? Sering ko pa man, di na makipag-compare iton Aliman nga iton Pilipinas. No? Harayo kita Henduro. Diyos, ginawa ko. Bisa ng mga proyekto dito her. Diyos, harayo Pilipinas. Sering pa man dito na sa nga Pilipino at kahistorya dito. Hirap sa inyo, puro kayo mga kurakot. Diyari kin kanta ng sering. Hindi naman lahat. Sila lang. Mga busog. Now, going back in, kasi ang kain ng problema, ito natin ang pagtakatubig. Alin susunod natin yung problema ng pagtakatubig. Kaya nga, tumayamon, mahinay may itong tubig ng tutanawan. Amutanon yung mga leader. O sa kung takong gusto yung paabot unta, may damang kita mga organization, di ba? Mga private or mga individual nga, pwede ba magkaurusan nala? Ito nga mga matag-iya kuntang, mga dagkong mga negosyante, o kaya, ini nga mga leader naton, mga LGU, mga government official, magkaurusa. Ako na, nawagan nga niya, kuhin ka na, ini nga, may itong organisasyon ni taton mga abogado, di ba? Oo. Ini nga mga lawyers naton, ano mo't kadiri itong magkaurusa nala, no? Nga maghimohin petisyon. Nga kumbaga pwede ini nga problema itong pagtagatubig din niya aton kunhain itong problema, no, maiha naman ini, di ba? Kung pwede may liwanan Panginanoon, kung talaga ang problema ini nga daya na amo malagyapon pagtagakuryente amo lagyap yan na kaya ini problema din to hera itong Meralco pag taga kuryente, sus. Ani nabutan nga lang. Ay, Jesus! Kaya da mo man itong mga inin, ano yung tawag ito, engineer? Itong mga na kawat ben kuryente, ang tawag ito. Ano Tagalog ito nera? No? Nga jumper yo na jump it pinakadamo itong jumper ko dito nga mga nagkamayada kita systems loss itong kadamo itong mga nangangawatid kurinti hay nako ano na nga panahon na kalipakin dairy FM station AM station nga radio mayada ko itong gimpangilano may ko itong ginimbisikan hinunumdum ako usa nga inchik din hitakloban nangangawatid kurinti nangangawat yung tubig. Anak ng titik, ano ba nang tabuhad to? Hindi lang maghihingaran kay hatinulaan ni hahaton. Iba? Nangunguhang kuryente, na mga jumper, ha Manila, amo ito yan na itong problema, itong Meralco. Nga, gimpapa-estudyon siya, ginukon, mandong presidente din ni Esona, nga tanggalon, nga systems loss. Hain man! Sharing pa din niya, ito nga lang, los-los ni mo, Mr. President. Ayaw, gadi na kita ng presidente problema, pastilan ginoo ko. Pinanmutangan bali ito yung mga in charge, e ba? Ano ito na, engineer, ito sir nga, NEA, National Irrigation, National Electrification, authority o pa itong energy naman mga insit gobyerno nga dapat manginano pero ano ba't nagtatabo ang bagal-bagal amo nga ang tagisisaring ko ini yan ang ginpahamtangan presidente baga nagkukumahog nagdadagmit na ba nga itin paper nalakatuig
bang hindi makahabol, hindi makalanat. So, may din siya rin hinusang inin siya rin paman instructor na beating the deadline. So, bisan din man nga hinsit gobyerno, pastilan kung pamananglitan, oy, pagkuhan na ka mo, pagbayad na ka mo, bisan na BIR, di ba? O pagbayad na ka mo, kung armad din ang mga adam ito na mapapaspas na kung mga tika katapusan na itbagong atuig, di ba? Mga pambaraya din buhis, kung ano din ang pastilan, kaya mo na ganyan itong problema itong Pilipinas. Siya rin ko paman, akong baga pagkita, akong obserbasyon, akong manlay ni Maruyag Kamudiri, no? Akong lalot ni Pahinumdum hatun nga tanan nga, o sa nga rason hindi din hinga diri good na nagkakatruhay, no? Itong mismo nga mga nangangapot, kanya-kanya kasi. Kung baga, di makita na si Makarit Adi, mas Makarokarit Adi, dapat wa rin halah ito. Huwag na yung mga inin lamangan. No? Again, bisan dito ha, Aleman. Dito pa, Germany. Wari dito lamangan. Kung baga nagdaog adi, adi nga o sa nagdaog, nag-istoryera. Ano ba't maupahini? Ano ba't para haton? Ayun nalang itong personal naton. It para haton nga ani kita, pinanmilihan mga tao, ano ba't angay naton himuon? Pag ano kita? Diri, kay pag aabot itong hingaran na pwesto, labi na kung mag-ibang partido, nag-aaway pa nga mga tuyaw, ng mga politiko. Parang walang nangyayari, di ba? Ito sa hindi hinga akong obserbasyon. Ay, nalang ito nga mo. Yan na, diri. Parang ayoko nang maniwala sa mga politiko eh. Oo. Puro na lang kita ginihimo nga inin shock absorber, di ba? Kung may mga problema, mga maghihimo lang ito na rin mga band-aid solution. Parang ganun lang. Samaran mo tayo sa mga band-aid. Yara, maram nga ito nagtitikadakot nga i-samad tungkol ng band-aid, kandi naman nakakaya. Ang hinaluwag ni Samad, di ba? Pero hindi nga problema, siyan ko pa man, kita akit yung problema nga itong problema itong aton ekonomiya. Parang wala lang sa kanila, di ba? Yan mo yan, ganoon naman talaga ang kung sugal na hindi nga mga solusyon, sugal na hindi baton, bisan ako di rin na kayong tibutos. Kung baga ako nagpapakyanhan, ano ba ito? Kasi kay kanang gobyerno ko din yung trabaho. Kaya ano yung kita? Di rin kita pwede. Bisan kung nadi kita pribado ng sektor, di kita pwede bumulig. Oray, gutiya ila kita. Di ba? Hinga di man kita hinga mga panhinga da pwesto, di man lagi hap nababatian. Kay ang pagkada nato na pwesto, bumulig la kita hera para mas blandor na muna hera. Yung magkakaproblema. Masi magkikisawso ka pa, na, na may problema, masunod ka pa. Ano lang ito? Kaya matag sinisering. Kung talaga tinuod good nga mag-siservisyo ka, bisan hinong nga mga negosyante, hindi rin nga maging politiko. Negosyante ka na nga, ni pag-negosyo. Ay, pag-panmuliti ka. Hindi rin maupay. Ah, matag nakita yan ang mga kasangkayan. This is only my observation when I was there in Aleman.

na nadiri talaga ako. Bahala na lang kamo. Maruyag gamhin ni Udiri. Eh, waray man hiton panuyo. Kita mo. Kung hinga dahil pwesto, kay negosyante nga mga luyaw-luyaw. O, anitimoon. Manihimon mga negosyo nga era karuyag. Pananglitan, maghihimon dito yung era lugar. Kung di nito nga street, maghihimon di dahin. Di ba itong linurong? Ada itong negosyo di dahil. Ada itong imo restaurant, ada itong hotel. Himuan nga ragian. Pipiliyon nga dito agi at sarakyan, ha? Adiri pwede nga diri maagi. Itong linurong, di ba? Ito, Jeremy, waray ito. Iriba dito. Ang mga negosyante nga area, mga negosyo tato dito. At negosyo dito, ibali dito nga lugar. Magi ka dito. Ato ka tarayo. Baktas ka. So, ka dito ba? Waray design. Waray programming din niya ito. Labi na ito din sa siyong Tacloban. Kita mo, ha? Bisa nga, ultimo. Terminal, ultimo. Maria Josep. Waray. Mga merkado, Jesus Maria. Dito ari bagud talaga, di ba? So, amo tak sinisering kun may da planning and design program itong kada usang lugar, damot mga magkarit. Bisan din niya aton mga Pilipino. Kadamot magkarit, pero diri man ang gigin malinang puson kay ano? Kay di man nato natatagan himpundong ang mga proyekto. Di ba? Maghihim ang proyekto kay ade, naging presidente nin maihang panahon, taga din niya aton, maghihim ko dahin, tulay! Tulay niyo mga manunulis ng iapoy. Sorry. Alilipay lang yun. Eh, ano ba teragsin yun hininga aton mga pinanmili? Ano teragsin yun aton yung mga butante? Balansyon talalain eh, di ba? Hikita mismo ang mga butante. Tangay yun eh. Again and again, it will start from us. Anhi aton magtitikang, aton kalugaringon, diri at itibang mga Herodes. Anhi aton, kay kitit napili. Kitit nagbubutang hera, nga sumaka hera nga ito ha Kongreso, sumaka hera nga ito ha Senado, hikita nagbutang, wala tayo maglugaring nga ito nga, o yan, nangipara siya, makat to. At malingkod, waray, tao nagbiling, nagbutang, haira, nagpili, nahingad to hira Kongreso. Tao nagpili, nagbutang, nahingad to hira Senado. Ano man dinihimod dito? Ito, nga pinanmutos. Ako wala itong butos, bisa nung ginanoon. Bahala na lang kang buwarin. Pwede mo nga nito. Yung paman, eh, panaklulog, pwede nga tsantikon. Ano man nahimod niya? Mga sikat lahira kay mga artista, mga kilala, mga magagandang lalaki, magagandang babae, gano'n na lang. Ano ba naging himo dito? Are they making their being a representative? Diba? Naghihimo ba hirahin mga in aid of legislation? Wala eh. Dinirig ba't yung mali dito? Ano nga di nga? Nangawat? Ano nagpundo? Wala na ba iba? Puro na lang panmulitika. Pati hostesya o food, kargado ito itong panhostesya in sobrang panmulitika. Pasensya na lang ka mo. Amat ang nakikita hini. Bahala ka mo ito kung mamamati ka ninyo programa kang kaoyo, magkikita ka mo. Basta kung sumadakit ka maturan, di rin yung magbabago. No? Una, bibinagbalikong ko yung dahil itong 2028. Una din hikasangkaan ang ibaguhon iton aton attitude, it aton batasan, tekang hit mga politiko at batasan, ngan hikita nga mga manmurutos at batasan, attitude, number one. Diba? Pag-irespito, ito, katulo, pagsakripisyo. Kaya di nga ni ka mo magsakripisyo, himpagbulig, himpaghimohin eh, wala eh. Kung hindi iyo pagsunod na pagipangungurakot la, di rito ang pagbulig. Diba? Pagbawi ito ni mo negosyo. Ayaw ito hindi. Da, kaya di ka ito narihot. Panhimo din balaod kung di ko mga tuyaw-tuyaw. Sing pa tayo sperm sa amar. Ay, maaaris ka makuno dama. Itaw. Diba? Hinamit ang magbaguhin eh. Hi Marcos? Napulahan iya. Sing pa ira. Aray na ka dito. Diba?

it's what we call, it's a lack of time. Wari na. Amo na nga, naging sharingin, usang ekonomista nga, beating the deadline. Diba? Nagkukumahog, nagdadagbit na kita kaya itong matatapos na 2028. Haroy, Ginoo ko, pasailuan na lang kita. Ito nila nga iyo, impeachment. Mahuman ba ito niyo kung may itong nila mahapaslak? May impeach? Ay kamang sumatit iba. Aton lain ha? Ini nga sitwasyon, mga kasanggayan, kay bagahin naglalanoy-lanoy itaton hustisya ha, Pilipinas. Whether you like it or not. Hay, na mag-iniinibisigar ang una, kaya ano nga tulad itong kansara? Ah, mag-iniinibisigar itong magtaga flood control. Kaya, hay, hay na! Punyita, sing panak, apoy. Hay na, isaldi ko! Waray naman lugod niyo siya pag... Hay naman eh! Ano saan ang negosyante? Ha? An parapan bulang? Yan ito, Jenner? Ha? Hay naman ito! Itong lugod ng mga nangungura ako tit sa lapit gobyerno. Di lugod niyo inuuna. Ay, sigurado ako. Ay, kung sumatit iba, ito lang, ha? Sigurado ako nga ipit ito ni Sarah. Bisip itong ginanoon. Eh, ito. Nga itong congressman din, eh. Maipit ito nira? Maipit ba ito ni President Bongbong Marcos na magpatod matira? And besides, sure, man. Ani man ni Matmalakat. Ani man, hey, Congressman Martin. Di ba't madalagan? Di ba? Jesus Maria Joseph. Magbabaton man lang ito niya. Masakit man siya rin pa ni President Bongbong Marcos. Pero kay, kung tama, kaya ano nga diri. Pero kay mga, matatama ba ito nga? Mas silang pag-inuwatan natin. Eh, kita giniinuwat. Nagpapawat-uwat, laliwat. Di ba? Ayaw na, God. Panahon na. Ini nga sitwasyon. Pili na gan kita. Bisan na damat sa lapi. Sige, karaw ta. Pero ayaw ito nagbutos. Wala itong pulos. Muna amo lagyap. Ganini nga administrasyon, kung masuga din eh, no? Again, di na kontra. Akon la ini nakikita. This is a part of my observation. No? Direk itong nga nasang iba, kay siguro ikaw yung kontra ini, antay da ini, antay. Antay kong bibigyan, antay kong tatawagan, antay kong kakausapin. Aadi ako permi, itkatapos tapusan, masyari nga, we have due process. Proseso ini permi. Permi ito ato kung maabutin pa sa kaso, nag-aadam kitahin mga magkarukarit pang mga bugado na mabaton. No? Kay due process man. Permi man ito upodit ebidensya. Ikaw, maghinawyawon ka lang, wala kay ebidensya, wala't may ihihim mo. Baka lang maritis. Diba? Wala eh. Iyan na ano na, hain namit yung mga big fish, anak ng titing. Oh, amon, masada to big fish, 20 pesos ang kilong bukas, linurong. Ato, bakit dahil ito? Ay, kaya ikaw, tumuon, promise lang ano yan to. Kung lang ito practice. Nauwaton ta doon yung tagbainti kung mauwatid mga tao. Eh, maram naman kita mga orwaton lang kita. Ayaw na ito. May baro na gadman kita. May lukar na gadman kita at pagpilihin ta mga nagsakto. No, amo tak sinisa rin kay kung pwede ko laig taganhin sobrang oras ini nga kanan sistema at panmutos din ni aton ng tinudidod Germany. Dakot pagkakaiba tinood lang. Wara rin to sa lapi. Wara rin to kunartahay. Waray, baya kung baya, perdi kung perdi. Boy na, mag-ano man kita, naman pag ito natin bagay mga raw. Sunod naman kita. Oo, sorry, ginaganahan na ganun takin eh. Pero kay, nakon biyahingan eh, iniliwat niya mga pastilan niya pang taga-trapiko. Di man it may iwasan, kaya damo na may tsarakin kauyo, damo na it mga may auto, damo na itong mga inintaho, di man it may iwasan. Pero, may adaga ditong panahon yung makontrol.
Kung pananglitan ikaw, ano itim oras nga surulod? Alas 5. Ato ka, alas 4 pala. Ura-uran malit ka pa. Iba nga na ito, hindi pa kata airport, ang naadit gabi. Para mo si Taga, ito na nakaturog. Ay, nako. Para yun yan. Nakataka-Turkey, ang biyahe. Mamay ka, dito na lang kami katurog. Eh, mag-inulat ka pa. Magbibiyahe ka pa, kapay ka dito nga daan. Pagkaputan ng aeroplano, pag kinagahon, larga, sakay ka dayon. Ito, nauna ka nga ha. Din eh, kung may da ka mga karantun, may lakat, kinang non-advance ka, permiton oras. Filipino time nga eh, permiton late. Sorry, ganoon na lang talaga muna ang nangyayari. Sa totoo lang, no? Taton lahi ni din eh, pastilin tat mga barbatasan agad, bag-uhon agad, no? Amot it, attitude number one. And second is discipline. Disiplina agad, pastilan. Maray nga nga doon, kunwari naton tuhay nga attitude and discipline. Hayong nga tanan mga kasagayan, ang aranggapon na naton talahoron nga the workaholic governor, pinagkang Governor Carlos Jericho Ikot Bitilya. Pinagluta naton chief executive officer, at the same time president, ang magkalain-lain nga FM station, ang pudgapon ng Ormoc City, pinagkang Mr. Bob Villanosa. Ilotan niyo, busong sangkay ng sorgo na kanginan, I'm proud to be an ASAP, anak sa pobre, ni nga tualiman. Soylo, Kaoyo Pedrosa, mga paing nga kulub. Salamat na niyo pamatingan. Kumusta ka mo? Bye! Choose.

0: Medicare time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg routine. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.9 FM.

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
8: The station that resonates with your lifestyle.

0: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kidnicare time!
1: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidnicare. Brad, unsay imong nasinati sa Kidnicare?
2: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidnicare, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidnicare nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidnicare.
3: Ang Kidnicare ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidnicare hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Martin. At sa ngayon po, aside sa mga nabanggit ko po na lugar na apektado ng bagyo, ay patuloy pong umiiral yung habagat sa Southern Luzon and Western sections ng Visayas. So expect natin sa Metro Manila, Calabarzon, ilang bahagi ng Mimaropa, Antique, Iloilo at Guimaras yung maulap na panahon na may kalat-kalat ng mga pag-unan, pagkulog at pagkitla. So expect din po natin, no, emphasize ko lamang po, possible pa rin po kahit hindi tayo apektado ng bagyo ay magkaroon po tayo ng mga localized floodings and also mga landslides dulot po ng katamtaman hanggang sa malalakas sa mga pag-ulan nitong habagat. But for the rest of the country po, inaasahan natin yung generally fair weather conditions.
1: Okay, sige. So Lean, by tomorrow po, dissipated na itong si Maymay?
0: Possible po mag-downgrade to LPA.
1: Okay, and then tomorrow kasi Thursday, by Friday, hopefully, ala na ito, habagat na lamang.
0: Opo.
1: Alright, antabay tayo kasi may lakad si Chacha sa Sabado eh. Kaya gusto nyo malaman ang magiging lagay ng panahon. O sige, Lean, salamat na marami ha.
0: Maraming salamat, ingat po tayong lahat.
1: Thank you, si Lean Loreto po ng Pag-asa, naghatid sa oras na 14 minutes after 6 o'clock, Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape. Sila po naghahatid sa atin sa tamang oras. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone. Namain na po sa ating kalusugan, pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Sarap magkape ng Boss Mastery Coffee. Mga kapatid, ngayong nga pong Miyerkules ng umaga, sa mga nakapakinig natin, sa mga nakatatanda, kahit na masama ang pakiramdam, abay trabaho pa rin po tayo. Kahit na medyo nananakit-nakit, masakit ang ulo, masakit ang kasukasuan, masakit ang leeg, importante po, praise God, tayo po ay nagpapasalamat pa rin dahil tayo po'y humihinga pa. Ibig sabihin, may mga mission pa. Ganda umaga sa iyo, baby girl.
2: Good morning naman, mga kapatid. Araw nga po ngayon ng Miyerkules. A few more days bago ang weekend, partner. Pero ito, handang-handa na tayo sa ating mga balitaan.
1: Mga kapatid, ito po ang mga ulo-ulo ng balita. Ibig sabihin, ito ho ang mga balitang laman ngayon ng mga balitaan sa buong bansa. Ngayon pong ika-anong pecha na, baby girl?
2: Today is August 5, 2026.
1: Ngayon, unahin po natin ang ating tampok ng mga balita. Low pressure area na binabantayan po ng Pag-asa sa labas ng bansa. Ganap na po naging bagyong Maymay. Nagbabantangan ngayon sa Luzon.
2: Typhoon Dolphin, sa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility. Binabantayan din ng Pag-asa dahil maaari nitong palakasin ang habagat na posibleng magdala nang malakas sa pag-ulan sa bansa.
1: Signal number 1, nakataas sa 17 mga lalawigan sa Luzon dahil pa rin po sa epekto ng bagyong Maymay. Bagyo inaasahan pang lalakas habang papalapit sa kalupaan.
2: Ayudang 20 pesos kada litrong sa langis o presyo ng langis. At pansamantalang taas pamasahe, pinag-uusapan ngayon ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ng kanyang economic team. Ang panawagan ng palasyo sa transport groups, huwag nang ituloy ang binabalak na transport strike.
1: Mga kapatid, malalagim na sekreto na buksan daw sa investigasyon sa mga proyektong pang-improstruktura sa Taguig ani Senador Panfilo Ping Lacson.
2: Senator Alan Peter Cayetano bumuelta, tinawag na Senator Judge Troll si Senator Lacson dahil daw sa araw-araw na pambabatikos nito.
1: Mga kapatid, scam! Ito ang lantarang pahayag ni Attorney Lorna Capunan sa umano'y hindi tamang paggamit sa pondo ng tanggapan ng Vice Presidente.
2: Prosecution, nais maglabas ang subpoena para kay Mary Grace Piatos, ang isa sa mga pangalang nakapirma at nakatanggap ng pera mula sa opisina ng vice. Pero ang sabi ni Attorney Lorna Capunan, hindi nila mahagilap kaya hindi alam kung saan ipadadala ang subpoena.
1: Secret fund ni BP Sara noong pong 2023, wala ring maayos na dokumentasyon ayon pa rin po sa testigo sa impeachment trial mula sa Commission on Audit.
2: Paggasta ng opisina ni Vice President Sara Duterte ng 125 million pesos. Sa loob ng 11 araw, iginiit ng defense na hindi illegal.
1: Master plan daw naman, hindi sa flood control ha? Sa paggamit daw po ng artificial intelligence sa mga paaralan, inihahanda na umano ng Education Department.
2: Dating DPWH Secretary Manny Bonoan, detestigo kontra kay Senator Bong Revilla o kay dating Senator Bong Revilla Sa kanyang kasong malversation, kaugnay pa rin po yan ang flood control projects dyan sa Bulacan.
1: At kahapon din po may binanggit ha, itong si testigo na Roberto Bernardo. Na umano'y meron siyang tatlong mga senador na nakatransaksyon tungkol pa rin po sa kickback sa mga flood control projects. At mismong inamin niya na siya mismo'y naghahatid ng pera kahon-kahon sa ilang mga mambabatas. Ngayon, ito po malagim na trahedya. Sa Makati po naman, selebrasyon ng kaarawan ng anak na uwi sa trahedya. 63 anyos na nanay patay habang anak na 26 anyos sugatan matapos silang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang armadong lalaki.
2: Ikatlong suspect sa pagpaslang sa vlogger na si Mima Alicia. Sumuko na.
1: Mga kapatid, ito pong nangyari sa Makati. Sa gitna po na sinasabi ng PMP na buwababa daw po ang crime rate sa bansa. Doon po naman sa Paranaque, 24 anyos na si Q arestado sa panghahalay umano sa isang 16 na taong dalagita.
2: Patay sa bumbog ang isa namang 28 anyos na lalaki sa Quezon City. Ang suspect, 18 anyos na lalaki na isa ring tricycle driver.
1: Mga kapatid, 147 mga individual daw na huli sa iba't ibang mga lugar doon po naman sa Quezon City matapos sa kanilang ginawang anti-criminality operation.
2: Samantala, scammer huli sa Maynila. Babaeng gumagamit na ng online concert ticket reselling para makapang-scam. Nasa wata ng PNP Anti-Cybercrime Group.
1: Mga kapatid, sa lalawigan po naman, pasok sa lahat ng antas, public at private sa La Trinidad Benguet kanselado dahil sa mga landslide dulot ng masamang lagay ng panahon.
2: Maging sa Zambales, suspendido rin ang klase sa 8 bayan dahil sa banta ng malalakas na pag-ulan.
1: Mga kapatid, sa La Union po naman, suspendido ang pasok sa mga paaralan at sa pamahalaan dahil po sa banta ng malalakas na ulan matapos nga pong isailalim ng pag-asa sa orange rainfall ang buong probinsya.
2: At yun nga partner, kasama rin po dyan ang Zambales. Maging sa Oriental Mindoro, 6 na individual na wanted sa magkakaibang kaso ang arestado sa magkakahiwalay na manhunt operations ng PNP.
1: Mga kapatid, mga otoridad, hindi pa rin pumatunton ang nawawalang negosyante doon po sa La Union na sinasabi nga umano'y kinidnap.
2: Most wanted sa Mimaropa region dahil sa kasong 6 counts of qualified rape sa isang menor de edad, arestado ng kapulisan sa Romblon.
1: 17 mga bayan sa Negros Occidental, tinamaan na po ng ASF.
2: Inabusong OFW sa Riyadh, Saudi Arabia na humingi ng tulong sa Philippine Embassy, nakatakda na pong umuwi ng bansa. At sa kanyang pamilya sa Negros Occidental.
1: Alas 6:21 na po ang ating tamang oras ngayon sa ilang pang mga ulo-ulo ng balita. Ito po ang mga pangunahing balita ngayong araw na ito ng Miyerkules. Pax Silica hatid daw ay modernong teknolohiya at trabaho pero kapalit ay mataas na konsumo ng kuryente, tubig at malaking lupain na sasakupin. Sa proyektong ito, ano ang mas matimbang?
2: Sa Cebu, sinintensyahan ang habang buhay na pagkakakulong ang babae dahil sa pagmamayari at pagbebenta ng illegal na droga.
1: At doon din po sa Cebu, ha, ang sabi po ng DOJ kahapon, meron na po mga kakasuhan dahil pa rin po sa flood control scandal. Samantala po naman, Comelec and Bank, kinan sila po ang Ako Party o Ako Moro Party bilang regional parliamentary political party sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARMM.
2: Samantala po, sa balitang pang-consumer at kalakalan, Bangko Sentral nagtala ng net outflow na $4 billion mula po sa foreign investors sa unang kalahati ng taon.
1: Ekonomiya po ng bansa, maaari umanong pinaka-apektado ng strong El Nino kumpara sa ibang mga bansa sa ASEAN region.
2: Samantala po, ang kita naman ng Maynila lumago ng 14% sa unang 6 na buwan ng taon, 8.51 billion pesos na kita. Bunga po ng pagtaas ng bilang ng mga sineserbisyohang customer.
1: Naghahanda po naman ang mga water concessioner para po agapan ang posibleng epekto ng strong El Nino sa supply ng tubig sa Metro Manila at ilang bahagi po ng bansa.
2: 3.3 billion pesos na net income para sa taon, target po ng Maharlika Investment Corporation.
1: Hiling ng foreign business groups sa paigtingin ang pagpapatupad ng mga patakaran sa buwis at revenue collection.
2: Balita naman po sa ibang bansa. Bilang ng mga nasawi sa kambal na lindol sa Venezuela, umabot na sa higit 6,000 katao. Libo-libo pang mga individual, patuloy pa rin hinahanap sa ngayon.
1: Samantala po naman, US President Donald Trump nagpatutsada na naman at tinawag na tuso ang gobyerno ng Iran matapos siyang tablahin sa umano'y kanilang negosasyon. Last chance na umano para pumirma ng kasunduan sa Amerika bukas ang Iran.
2: 7 katao patay, 12 sugatan matapos pong bumagsak ang isang Ukrainian drone sa beach resort sa Gelenjik, Russia. Dahilan ng pagbagsak, patuloy pang inaalam.
1: Malaysian pilot timbog matapos unong magtanggang magbuslit ng 70,000 na ecstasy pills sa Jakarta, Indonesia. Suspect umami na binayaran siya ng 9,000 pounds para gawin po ang smuggling activity.
2: Fuego volcano sa Guatemala sumabog. Orange danger alert idineklara po sa buong bansa. Ang babala ng mga otoridad, mas malakas pang pagsabog ang inaasahan.
1: At doon po naman sa South Korea, patay nang dahil po sa heat wave, umabot na mga kapatid sa 19.
2: At sa balitang sports partner, finally, meron namang good news kahit papano. Nakaupit na po sa kasaysayan mga kapatid. Alex Ayala pasok sa top 20 ng Women's Tennis Association ranking. Pagkatapos po ng pagkapanalo sa Mubadala DC Open. Ang tagumpay nga ni Alex, naghatid ng unity sa Senate Impeachment Court.
1: Samantala pa rin, yung pong operator o may-ari ng Mubadala DC Open na si Mark Ain, nagulat sa dami ng crowd at mainit na pagsuporta ng tennis fans kay Alex Ayala kahit na isinasagawa ang finals match sa araw po ng Lunes.
2: Aba, bali-balita mga partner, umaakyat daw ng 80% ang ticket ticket selling pagka si Alex ang naglalaro. Eto pa, Ayala, tutulak naman po papuntang Toronto para sa Canadian Open kung saan makakaharap naman niya si Alicia Parks ng USA.
1: Panawagan po naman ng marami, ihiwalay daw si Alex Ayala sa sipimpong politikal doon sa kulay ng kanyang kasuotan sa torneo. Huwag daw pong kulayan at sirain po ang magandang imahe ng dahil po lamang sa away politika ng mga trolls. Sa PBA naman, Paita Ultron, tinalo po ang Macau Giant Pandas sa score na 132-128 habang nanaig naman ang LX Road Warriors kontra TNT Tropang Diga 88-83.
2: Samantala, pinaiimbestigahan naman ng Rain or Shine Elasto Painters ang naging banggaan ni Adrian Nocum at Cliff Hodge sa hardcourt noong Linggo.
1: Samantala po naman, Meralco Boats Management umaalma po naman sa mga aligasyon laban po naman sa aligasyon na ginagawa umano ng Rain or Shine team sa naturang pangyayari. Alas Pilipinas Girls, excited po naman daw para sa FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship sa Chile.
2: At bigo namang makagol ang Filipino Booters kontra sa bansang Thailand sa group stage po yan ng 2026 ASEAN Championship.
1: At Malik Diouf, sasalang po naman sa Strong Group Athletics para po sa Jones Cup.
2: At eto na mga kamarites, balitang showbiz. Misteryosong karakter ni Karil sa seryeng Someone Someday. Ano nga ba ang itinatago?
1: Songbird Regine Velasquez maglalabas po ng documentary film kasabay po ng kanyang finale concert.
2: Naku, eto pa! American pop rock band na Maroon 5 magkakaroon ulit ng concert sa Pilipinas sa susunod na taon.
1: Mga kapatid, yan po lamang ang ating mga unang magbugso ng mga ulo-ulo ng mga balita. Marami pa hong mga tampok na balita na dapat yung abangan sa aming pong pagbabalik kasama na ang
2: News 5 FM. True FM.
3: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
4: Bawat balita po ay may iba't-ibang mukha, iba't-ibang angulo
3: at sa komentaryong hindi bias.
5: Sabi ko, andyan na tayo sa
3: buo ang kwento. Balitang may konteksto.
6: By June 30,
3: yung dahil dito, bawal ang fake news.
7: Sa mga issues sa bansa, no? Yung bill.
3: Kasama sila.
6: 1079.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Happy! Everybody is happy!
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: and cheese ring. Can't get enough by Regent.
1: True FM.
0: True FM, ang tamang oras ngayon, ganap ng alas 6:30. 6:30 in the morning, ngayong apong Miyerkules, ito ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. At maya-maya po ng kaunti, tayo po live sa TV 5 at maging sa RPTV. Ngayon, ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanting balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Pailon.
2: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: At unang-una po sa ating mga tampok na balita, tinawag ng prosecution na scam ang paggasta ng tanggapan ni VP Sara Duterte sa kanya pong confidential funds. Ayon sa testigo at Senate State Auditor na si Roderick Wamil, merong irregularidad sa mga pinagkagastusan sa confi funds ni VP Sara sa OVP at maging sa DepEd. Dahil daw yan sa violation at kulang-kulang ng mga dokumento magpapatunay ng kanila pong paggasta. Tanong tuloy ng prosecutor na si Attorney Lorna Capunan, anong tawag sa opisyal na bigong maipaliwanag ng maayos kung paano ginastos ang pera?
3: Failure of the accountable officer to liquidate any public funds for which he is accountable upon demand by any duly authorized officer shall be prima facie evidence that he has put such missing funds or property to personal use and benefit.
4: So nakalagay dito sa 8.3, you are a lawyer as well, Mr. Witness, apart from an auditor. Ano ang ibig sabihin dito ng prima facie evidence?
3: Ang ibig sabihin po ng prima facie evidence under 8.3 ay nagkaroon po ng presumption na ginamit yung funds for the personal use and benefit of the accountable officers.
4: So kung ang accountable officer, at masasabi mo ba na ang vice president at ang, and concurrently secretary of education, masasabi mo ba na accountable officer ito?
3: Yes po, kasi under the joint circular, it shall be the responsibilities of the head of agency to oversee the agency-wide use of the confidential fund.
0: Yan po ang tinig ni Nakawa State Auditor Roderick Wamil at Attorney Lorna Capunan. Kasunod po ng testimonya na yan ni Wamil, tingin ni Capunan scam ang naging paggasta sa confi funds ni VP Sara. Pero pumalagyan ang depensa at pinatatanggal yan sa record ng impeachment trial.
4: Ang tawag ko nang doon, hindi prima facie evidence kung akong tatanungin. Scam ito.
5: Move to strike.
4: No further questions.
5: Move to strike. That is out of order, Your Honor.
4: No further questions, Your Honor.
6: So stricken. Move to strike. So stricken from the record. No.
0: Yan po naman ang tinig ni na Attorney Lorna Capunan at ni Attorney Michael Puanan Defense. Ayon po naman sa records ng COA, ginasta ng tanggapan ni VP Sara ang confi funds nito noong pong 2022 na 125 million pesos sa loob lamang ng 11 araw. Matapos po naman ang paglilitis ay sinabi po ni Attorney Capunan na balak nilang ipasubina si Mary Grace Piatos para daw umano tumistigo. Isa nga po mga kapatid sa itong si Piato sa kontrobersyal na umano'y tumanggap ng salapi mula sa confidential funds sa tanggapan ni VP Sara Duterte.
2: Ipinagtanggol ng depensa ang paggasta po ng opisina ni VP Sara sa 125 million pesos na confidential funds sa loob lamang po ng 11 araw. Ang giit ni Attorney Michael Poa, walang probisyon sa joint circular ng COA na nagbabawal po sa OVP na gastahin ang pondo sa loob lamang ng ilang araw. Sinigundahan naman ito ng testigong si COA State Auditor Roderick Wamil. Ayon pa kay POA, hindi rin napatunayan ng COA na winaldas lamang ang 500 million pesos na confidential funds at wala rin itong sinabi na may ibinulsa ang Vice Presidente.
0: Lumalabas din po naman sa impeachment trial kahapon na nakiusap daw ang tanggapan ni VP Sara sa Commission on Audit na i-downgrade ang kanila pong audit findings sa paggasta nga sa confidential fund ng OVP. Ayon sa testigong si COA Auditor Roderick Wamil, kabilang po sa nakipag-ugnayan noon sa COA sina OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez, a dating spokesperson at ngayon nga po ay isa sa mga abogado ng depensa na si Attorney Michael Poa. Umano'y nakiusap daw ang mga tauhan ni VP Sara na huwag nang mag-issue ang COA ng formal na audit observation memorandum at sa halip ay idaan na lamang sa ibang paraan ang paghingi nito ng kapaliwanagan sa OVP kung paano nga ginastos ang Confi funds. Ayon kay Wamil, nangyari daw po ang meeting na yan noong September ng 2023.
2: Pinabulaan na naman ng mga otoridad ang umano'y impormasyong naaresto na daw si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasalukuyang may ICC arrest warrant ang senador para po sa kasong crimes against humanity kaugnay pa rin po sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Pero sa isang mensahe, sinabi po ni Interior Secretary John Vicremulia na wala namang ganitong impormasyon ng PNP. Kinumpirma rin ng pambansang pulisya na wala pa silang alam sa umano'y pagkakaaresto kay Senator Bato. Pero ilalabas daw na nila ito kapag ito'y naberipika na. Maging sa panig naman po ng National Bureau of Investigation o NBI, wala pa silang ulat kung totoong nahuli nga ba si Bato. Pero patuloy pa raw ang paghahanap sa kanya.
7: It's ongoing. We have several surveillance team na do sa several areas na na-identify. The law enforcement, NBI, we have to turn over them to the Department of Justice. That is the procedure.
2: Yan nga po ang tinig ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Kahit ang legal counsel ni Senator Bato, wala ring impormasyon kung naaresto na ba ito. Sa panayam po ng programang Sa Totoo Lang ng 1PH, sinabi ni Attorney Israelito Torrio na nakausap niya ang pamilya ni Bato. Pero wala silang natanggap na anumang balita. Noong Mayo para huling nag-usap si Torrio at De La Rosa, naniniwala naman si Torrio na hindi pa nakakaalis ng bansa ang senador.
8: I would like to believe so because in our previous conversations with him, mahirap din kasi kung mag-aalis ka ng bansa. Maraming mga tipsters, mas malaki ang possibility na mahuli ka kung aalis ka ng bansa.
2: Yan nga po ang tinig ni Attorney Israelito Torrion.
0: Samantala po naman umalmah ang kampo ni dating Senador Bong Revilla sa pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya na meron daw tumabaho para nga pansamantalang makalaya ang dating senador. Ayon sa abogado ni Revilla, nakababahala umano ang ganitong pahayag ng Ombudsman at posibleng hong makaapekto sa integridad ng hukuman. Nauna po sinabi ni Ombudsman Remulia na hindi na rin po niya ikinagulat na pinayagan nga po makapagpiyansa ng Sandigan Bayan ang dating senador. Magugunita pong nakalabas ng kulungan si Revilla noong po July 31 matapos makapagpiyansa ng 1,000,000 piso. Para po yan sa kaso malversation kaugnay po sa 92 milyon pesos na kine-question flood control project sa Bulacan. Narindigan po naman sa kanila pong hatol ang dalawang maestrado ng Sandigan Bayan na pumayag nga na makalabas ng bilangguan si Revilla. Nakabase po raw ang kanilang desisyon sa mga ebidensya ng prosecution. Sa gitna pa rin po ito ng sinasabi nga pong paghahatid raw mismo ng pera sa bahay mismo ni Revilla kung saan siya mismo ang tumanggap daw ho ng pera ay sa mga testigo. Wala ho umanong nag-impluensya sa kanila at hindi raw po daw sila apektado sa pahayag ni Ombudsman at natural lamang daw ang kanyang reaksyon.
2: Sa atin namang ulat panahon, mga kapatid, mas lumakas pa po ang bagyong Maymay na isa na nga po ngayong tropical storm. Huling namataan ang bagyo, 170 kilometers sa silangan po yan ng Bacnotan sa La Union. Mabagal po itong kumikilos patimog kanluran at may taglay na hangin na abot po sa 65 kilometers per hour at pagbugso na hanggang 80 kph. Base po sa forecast ng PAGASA, posibleng maglandfall ang bagyo sa La Union o sa Ilocos Sur mamayang hapon o gabi. Sa ngayon po yung nakataas ng signal number 2 sa central at southern portions ng Ilocos Sur, northern at central portions ng La Union. Kasama rin po ang northwestern portion ng Pangasinan, southwestern portion ng Abra, western portion ng Mountain Province at northwestern portion ng Benguet. Signal number 1 naman po sa Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Pati na sa Apayao, nalalabing bahagi ng Abra, Mountain Province, Benguet, Kalinga, Ifugao, Cagayan, Isabela, Quirino at maging sa Nueva Vizcaya. Signal number 1 din po sa northern portion ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija at maging sa Aurora.
0: Ang bilis nga po ng oras, parang kailan lang, alas 6, ngayon po ay 6:39 in the morning. Good morning! Batiin natin ang magandang-magandang araw dyan sa New York, sa US of A, si bossing Robert C. ng East Ocean Palace.
9: Robert, Sir Robert, hi, how you doing?
0: Good morning.
9: How's New York? How's the weather in New York?
0: Mainit ba? Boss Robert, good morning. Alam kong may baong ka nito.
9: Yan.
0: Huwag nating sayangin po ang biyaya ng buhay nang sa ganun, hindi tayo papalya sa oras ng ating pangangailangan. Hindi ka sasabihan ng, Excuse me, palyado, hard starting. Ito ang para sa'yo, Magsikto! Bravo, food supplemental, man. E di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging ito, todo ang arangkada na walang palya. Bravo, food supplemental, man, ang Magsik mo.
2: Vroom, vroom. Mapapa. Bravo!
0: Yan o.
2: Katalaga.
0: Talaga naman. Yun. Bravo, bravo, bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero, mga kabravo, mahalagang palala ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Huwag sayangin ang biyaya ng buhay, Bravo! Ilang pang balita, susunod na...
10: Bigla ang gastos?
11: Bagong plano?
12: Travel!
13: O kaya bagong negosyo?
11: Buti na lang, may
14: simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.

0: laptop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
1: Jump into action with Bet88 Sports and get bonuses daily. Bet88, your ultimate playground.
2: UFM. At ngayon sa mga lalawigan.
3: Hindi pa humuhupa ang baha sa ilang bayan po sa Pangasinan. Bunsod nga ng ulan, nadala po ng habagat at low pressure area o LPA. Kabilang sa apektadong barangay Manibok sa Lingayen, Pangasinan, lubog sa tubig ang mga kalsada hanggang sa ilan pang mga bahay doon. Ang reklamo ng barangay, barado ang katabing creek. Kaya mabilis o madalas na inaabot daw ng hanggang 5 araw bago po humupa ang baha dyan. Catch basin din daw ang bayan ng mga tubig mula po sa mga kalapit na lugar sa probinsya. Bukod sa Agno River, katabi lang ng bayan ng Lingayen Gulf na madalas pong makaranas ng storm surge sa tuwing may malakas na bagyo. Umaasa naman po ang mga residente at LGU na magagawa na po ang planong pumping station at maging floodgate sa lugar. Posible raw itong magawa ng DPWH sa susunod na taon kung mapaglalaanan ang pondo.
2: Yan na naman. Samantala po, binaharin po ilang lugar sa lalawigan po ng La Union. Sa San Fernando City, hirap po na makadaan ang mga maliliit na sasakyan, gaya po ng mga motorsiklo. May mga na-stranded rin sa daan. Abot tuhod doon naman ang tubig sa ilang mga barangay sa bayan. May ilang po mga bahay na pinasok na po ng tubig. Hindi rin po nakaligtas sa baha ang bayan ng Naguilian. Sa datos nga po ng ilang LGU at ahensya, meron ng higit 150 pamilya na inilikas ng dahil po sa mataas na tubig ng baha.
3: Kabi-kabilang pagguho naman ng lupang na itala po sa Cordillera Region. Sa Coner Cabugao Road sa Cabugao Apayao, isang lane na lamang po ang nadadaanan ng dahil sa landslide. Agad namang nagpadala ng heavy equipment ang DPWH para sa clearing operation. Ganyan din po ang naging sitwasyon sa Kibungan Benguet, pero naglalakihang bato ang humambalang. Nahaw o... ano ito? Nahawa naman daw po ang gumuhong lupa sa Ambyong Tawang Road sa Benguet pa rin. Pero hindi muna ito pinadadaanan sa mga motorista dahil posible pa rin ang pagguho.
2: Dalawa ang sugatan sa pagbaksak po naman ng puno at poste sa Sumulong Highway doon sa Antipolo City. Kasasagan nga po ng malakas na buhos ng ulan nang mangyari po ang pagbaksak. Nabaksakan ng puno ang siklista habang motorcycle rider naman ang nabaksakan ng poste. Agad namang naitsugod sa ospital ang dalawang sugatan. Nagdulot ng mabigat na traffic ang naturang aksidente. Nagkaroon na rin po ng clearing operations.
3: Higit 1,000,000 piso naman ang nalugi sa isang farm owner matapos pong maaksidente ang truck na magde-deliver sa kanyang mga baboy sa Malaybalay sa Bukidnon. Pinagkaguluhan kasi at inuwi ng mga nakakitang residente. Naku po, ang mga nakawalang baboy! May mga baboy ring natrap sa truck habang iba naman po'y nahulog sa bangin. Nakiusap ang may-ari sa mga residente na maibalik po sa kanila ang mga baboy. Babala rin ang mga otoridad, posibleng makasuhan ang mga kumuha ng baboy kung hindi ito isasauli sa may-ari. Yun lang. Na-aksidente ka na, nanakawan ka pa. Huwag naman sana.
2: Ngayon, makasuhan ng baboy napping.
3: Pignapping ano? Pignapping. Oo nga. May mga baboy na nahulog sa banging partner.
2: Mga kapatid, maganda umaga po sa lahat ng mga nasa construction business. Sa mga kagawad po at kawani ng DN Group of Companies, good morning. Kay Sister Peng ng Ultra, good morning din. Kay Sir Johnny ng Bossing, maganda umaga po. Jaya Max Light Steel Frames, yan po ang standard sa mga light steel frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards. Kaya nga siya may PS Mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety para po sa ating pinagkakabitan ng mga kisame dinding. Jaya Max Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. Jaya Max Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin kagad, ito lang ang gusto ko, ito lang ang hinahanap ko. Jaya Max Light Steel Frames, mabibili yan sa Vegatron Concrete and Trading Corporation sa Angono, Rizal. Vegatron Concrete and Trading Corporation, Angono, Rizal. You know, at sa ANSA Enterprises, dyan po naman sa Taytay, Rizal. Ay, yun o, diba? ANSA Enterprises, Taytay, Rizal. At ang JMAX ay available din in the leading depot and hardware stores nationwide. Sir Ray Monson at Ma'am Chet Monson, good morning! Maulang Friday morning, pero good pa rin ang ating morning. Ngayon sa ating po namang mga balitang pang-consumer at kalakalan, tila po na may systematic na pag-atake sa kasalukuyang pong proseso ng pagtatakda ng sahod ayon po sa grupong partidong manggagawa. Sa programang ito, isiniwalat po ni Partido Manggagawa Chairman Rene Magtubo na merong panibagong petisyon sa hukuman sa nabotas na humihiling din ng temporary restraining order kontra po naman sa pagbabatupad ng 85 pesos na wage hike sa Metro Manila. Ito nga po yung kasunod ng paglalabas po ng isang hukuman sa Pasig ng TRO sa wage order dahil daw sa inihaing petisyon ng dalawang malaking construction companies ayon kay Magtubo. Kung may apilaho naman sa desisyon ng wage board, ang mga employer ay dapat itong dalhin sa National Wages and Productivity Commission o NWPC. Anya, labag nga sa labor code ang anuman pong injunction o TRO laban sa proseso ng mga wage board at NWPC sa pagtatakda ng kaukulang sahod sa bawat rehiyon.
4: Ginawang civil case yung usapin sa sweldo. Ang tingin namin, parang meron ng systematic na na atake dito ang mga employers para alisin sa Regional Wage Board at NWPC yung process of fixing wages. Na kung saan, kasama naman yung representative nila na nag-decide doon sa mga sa proseso na ginawang labor consultation, public hearing.
2: Yan po ang tinig ni Rene Magtubo, ang chairperson po naman ng Partidong Manggagawa.
3: Samantala, pinag-aaralan po ng Palasyo ang rekomendasyon para sa 20 pesos kada litrong fuel subsidy. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kailangan munang magpulong ng DOTR, Office of the President at Economic Team para mahanapan ito ng solusyon. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, nasa 4.5 billion pesos ang kakailanganin na pondo sa pagpapatupad ng 20 pesos na fuel subsidy sa loob po yan ng isang buwan. Habang tinatalakay pa ito, patuloy pa rin gumugulong ang 10 pisong fuel discount. Kasunod po ng inanunsyong tigil pasada ng manibela para manawagan ang taas pasahe, idiniin ni Castro na hindi rally ang solusyon sa hinaing ng transport workers kundi mapayapang dialogo.
2: Samantala po naman, target daw ng Agriculture Department na maglaro sa 47 hanggang 50 pesos ang retail price ng bigas. Yan nga po't lalo po daw huy nakikitang masusuportahan ng paparating na anihan daw ng lokal na supply ng bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel da Jr., inaasahan pong matiling stable daw ang supply ng lokal na bigas hanggang katapusan ng taon. Mas kakayanin po na rin daw ngayon ng NFA na mamili ng palay sa mga magbubukid dahil sa mga bagong tayo at mga inayos na po na warehouse na mayroong kapasidad para ho sa karagdagang 500,000 kilong palay.
3: Sinimula na po ng House Committee on Ways and Means ang panukalang pagtataas sa income tax exemption ceiling sa 350 piso. Sa briefing po, isinulong ng Department of Finance and Tax Reform na tinawag itong progress. Kasama rito ang pag-amienda sa income tax exemption at pagtanggal po ng 2% minimum corporate income tax para nga sa maliliit na negosyo. Para mabawi ang mawawalang kita rito, iminungkahi naman po ng FOR na taasan ang buwis sa sweetened beverages, e-cigarettes sa distilled spirits. Papatawan din ito ng excise tax sa mga single-use plastic. Isinusulong din itong taasan ang buwis sa mga mamahaling sasakyan, mga yate at aircraft, maging sa mga alahas at pabango. Umaasa pong Pangulong Bongbong Marcos Jr. na maipasa ng Kongreso ngayong taon ang isinusulong niyang reforma sa buwis.
2: Pati ho pabango daw ho, bubuwisan po na mas mataas. At may mga balibalita daw po na pati daw ho yung road users tax ay sinisilip na rin para daw ho sa posibilidad ng pagkataas sa singil ng buwis. Sa ating pagpaparehistro ng ating mga auto, buwis pa more! Samantala po, sinusulong po naman ng Senado ang isang pagdinig kaugnay po ng paglahok ng Pilipinas sa Paksilika. Layon po ng pagdinig na alamin ang potensyal na epekto ng inisyatibong ito sa ating ekonomiya, mga komunidad, rehiyon at buong kapuluan. Kailangan din daw hong maliwanag kung tunay nga pong makikinabang ang mga Pilipino sa naturang proyekto. Tiniyak naman ng BCDA na handa itong lumahok sa patas at transparent na diskusyon tungkol sa Paksilika kung matutuloy daw ang pagdinig sa Senado.
3: Samantala mga kapatid, sa mga balita po sa labas ng bansa.
2: Mga kapatid, sa oras nga po na alas 6:53 ng magandang Wednesday morning, sa ilang pang balita, daan-daang motorcycle taxi riders po naman ang nagprotesta sa tanggapan po ng LTFRB sa Quezon City. Panawagan nila huwag na pong ituloy daw ang balaking limitahan ang bilang ng mga riders sa mga motorcycle taxi app. At ayon sa LTFRB, nais nilang limitahan ang dami ng mga motor taxi para nga sa mas maging sistematiko ang ating pampublikong transportasyon. At para nga daw simulan niyan, inoobliga po ng LTFRB ang mga motorcycle riders o motorcycle ride hailing app platform na muling magparehistro sa ahensya simula bukas. Pero gate ng grupong Nexus Riders Alliance, kung ito ipatutupad, marami daw pong mawawalan ng hanap buhay. Wala pang tugon ang ahensya sa mga inihihirit ng mga motor taxi riders. Sangayon po kasi meron pong pitong motor na o meron pong pitong motor taxi platform na pinahintulutang makapag-operate sa bansa. Oras ngayong ganap ng alas 6:54.
3: Sa mga balita nga po, sa labas ng bansa, kinumpirma ng Estados Unidos na umuusad na raw ang umano'y negosasyon para matuldukan na po ang gera kontra Iran. Sinabi po yan ni U.S. State Secretary Marco Rubio. Ayon sa kanya, maganda raw ang gumugulong na pulong ng magkabilang panig. Kabilang din po sa sinabi ni Rubio ang pagdami rin daw ng mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz na galing sa bansang Oman. Sa kabila po niyan, wala pang pinal na kasunduan sa pagitan ng Washington at ng Tehran. Wala pa namang pahayag dyan ang kinatawan ng Iran.
2: Sugatan po naman ng isang sibilyan matapos pong tamaan ng drone ng Russian forces sa Kherson doon sa Ukraine. Sa video, nagawang habulin ng Russian drone ang kawawang biktima sa tabi ng kanyang sasakyan. Ay talaga naman ha? Ilang sandali pa ho, dito sumabog ang naturang military drone. Nagtamo ng sugat sa kanyang katawan ang biktima na isa palang tindero ng gulay. Dahil nga po sa nangyari, tinuturing pong war crime ng Ukraine ang ginagawang pag-ataking yan ng Russian forces gamit ang mga drone.
3: Samantala, tatlong crew naman po ang sugatan matapos tamaan ang kanilang sinasakyang Ro-Ro cargo ship malapit po sa Pantalan sa Russia. Sa tindi ng pagsabog, nabalot po ng sunog ang bahagi ng vessel patungo sa ng nasabing cargo ship sa Samsun Port sa Turkey. Agad namang nasagip ang nasa higit 20 iba pang tauhan ng barko. Hindi naman matukoy kung sino ang nasa likod ng nasabing pag-atake.
2: Habang lumabo po naman sa 87 ang patay, bunsod po ng pananalasa ng matinding pag-uulan doon po naman sa India. Sa tindi nga po ng masamang panahon ay umapaw ang ilang ilog sa naturang lalawigan ng Assam. Karamihan po sa mga namatay ay galing sa naturang rehiyon. Ayon sa ilang eksperto, ang naranasan pong malakas na ulan sa India ay epekto ng climate change.
3: Aabot naman sa higit 150 ang nasagip matapos masunog ang isang bangka sa gitna po yan ng paglalayag sa English Channel. Ayon sa report, pawang mga migrante ang mga nasagip na French authorities. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga nasabing biktima.
2: Ang tamang oras ngayong ganap ng alas 6:56, Nanay Christy. Good morning!
5: Maritis ka!
2: Sa mga showbiz, Marites.
6: Naalala ko yung lola ko sa'yo pag sinasabi showbiz eh. Showbiz ha, hindi showbiz ha. Sabi mo showbiz eh.
5: Okay.
6: O ito na, ano sasabihin ko na.
2: Sakit ng ulo ko.
6: Oo nga, ano ba, saan ba sa problema ng bayan?
2: Ah?
6: O sa weather? Oo. Saan sumakit ang una, sobrahan ba tayo kahapon?
2: Minum na nga ako ng
6: gabi. Ako nga parang... Ano talaga ako? Bagsak ako kahapon, partner. Oo.
2: Oh,
6: na-betchin yata tayo. Pero ito.
2: Pero kinakailangan natin ng ano? Magtrabaho po tayo.
6: Ay, naku, sinabi
2: mo. At ibuhos ang ating energy.
6: Oo nga. Salamat ako naman at nandito ka kahit masakit ang ulo mo. At hindi mo talaga ako iniwan.
2: No, kahit na masakit ang ating kasukasuan. Osteogard.
6: Osteogard lang ang sagot dyan. O ito, mga kapatid, sa balitang entertainment, may iniwang misteryo. Oo, mamaya pahihilot kita. Gusto
2: salamat,
6: mo?
2: Salamat kay Neb.
6: Yan, sa ating kasamahan dito na si Neb. Pero ito, mga kapatid. Dito muna tayo sa balitang entertainment. May iniwang misteryo nga po ang maikling paglalantad ni Karil sa seryeng Someone Someday. Ginampanan niya po ang karakter ng kapatid ni Abby Mercado na ginagampanan po ni Maha Salvador, isang mapagmahal na ate na handa daw isakripisyo ang lahat para sa kanilang pamilya. Mm-hmm. Ngunit agad ding namatay ang kanyang karakter matapos pong maabutan ng sunog ang kanilang bahay na nag-iwan naman ng maraming tanong sa mga manonood. Ayon sa direktor na si Dolly Dulu,
3: Unang araw niya sa set ang eksenang yon at unang beses din niyang nakatrabaho si Caril na last day din agad sa serye. Samantala ay binahagi naman ni Caril na intense ang kanilang pagsasama sa set. Sabay biro na with real fire. Dahil sa maikling paglalantad niya, lalo pang nabuhay ang mga speculations kung siya nga ba ang dahilan ng kakaibang pagkilos ni Abby tungo kay Billy. Samantala, mas lumalalim naman po ang misteryo sa kwento habang nagpapakita ng kakaibang kilos ang character ni Caril o ni Maha Salvador. Sundan niyo po mga kapatid ang mga kaganapan na yan. Dito nga po sa Someone Someday na gabi-gabi trending sa Todo Max Primetime ng 5 sa TV5, 8:45 ng gabi.
2: Habang bumuhos po naman ang mga pagbati sa Filipino tennis icon ngayon, ha, na si Alex Ayala, matapos pong magkampiyon sa 2026 Mubadala DC Open. Kabilang po sa mga nagdiwang sa kanya pong pagkakapanalo, ang mga Filipino celebrities tulad nina Sunshine Cruz, Alex Gonzaga at marami pang iba. Toinkat. Komento ho naman ni Jody Santa Maria, mabuhay ka Alex. Para po naman kay Miss Eugene Domingo, deserve ni Alex ang pagkakapanalo. Nagpasalamat din po si Jericho Rosales sa Filipino Pride na binigay po ni Alex habang may pahugot namang lyrics ng kanta si Gerald Napoles. Hindi rin po nagpahuli sa pagbati po ang content creator na si Fons. Pero mas malaki po na lamang o pero mas malaki nga lang ang litrato niya kaysa kay Alex.
3: Oo nga, sino siya?
2: Oo.
5: Sino yun?
2: Yan po ang, okay.
3: Bumati siya, tas ganun lang kalaki ko kay Alex. Ayos.
2: Okay lang yun.
3: Okay, okay. O, ito naman.
2: O, sige. Samantala, ito. Mga kapatid, alas 7 na po ng magandang Wednesday morning. So, baby girl, time to say bye-bye.
3: Oy, mga kapatid natin dito sa GMK, bago kami magpaalam ang oras muna na alas 7 ng umaga. Hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at meron din po sa TikTok. At mga kapatid, pwede rin kayong umorder sa 0931-033-2871. Available din po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po yun ng Mercury Drugstores nationwide. Para sa masarap at mahimbing natulog, Ulta Bio now na. Sa ating nga po mga kapatid dito sa TV5, hanggang alas 7 lamang kami ni Manong Ted dito. Pero ang programang ito, 4 na oras nyo po napapanood at napapakinggan, 6 to 10 in the morning sa Signal TV Channel 1 and 1PH. At kami nga po ay napapakinggan sa 105.9 True FM. Dito po yan sa Metro at Mega Manila at sa iba pa nating FM radio stations sa buong Pilipinas. Abangan nyo po dito sa GMK si Ms. LJ Moreno mamaya, the wife of Jimmy Alapag. Guest po siya today dito sa GMK. So good luck sa inyo mga kapatid. See you all tomorrow.
2: At ngayon sa ilang pang entertainment news.
3: Eto na, nilinaw ni Kumaring Ariana Grande na matagal na niyang pinagplanuhan ang pagpapahinga muna sa public appearances. At hindi ito dahil sa mga negative comments. Ginawa niya ang pahayag sa kanyang konsyerto sa Chicago matapos pong mag-alala ang ilang supporters sa kanyang kalusugan at sa balitang umatras siya sa isang musical sa London. Ayon po kay Ari, mahalagang magtakda ng hangganan, tama, at magbigay po ng panahon sa sarili habang patuloy pa rin niyang pinahahalagahan ang suporta naman po ng kanyang mga tagahanga. Nakatakdang tapusin ni Ari ang kanyang Eternal Sunshine Tour sa London bago po siya magpahinga muna sa public engagements. Get well soon, Ari.
2: Bukod po naman sa konsyerto, by May Gift din ang nag-iisang Regine Velasquez Alcacid na documentary film para po sa kanyang fans. Songbird ang title. Tampok dyan ang nabuong karera ni Ate Reg sa loob ng 4 na dekada. Pati po ang preparations niya sa kanyang finale concert sa MOA Arena. Ito'y bahagi po ng kanyang 40th anniversary celebration. Abangan yan sa mga sinihan soon. Speaking of finale concert, natanong din po kung meron bang third day para dito. Mabilis po kasi ngang na-sold out ang first day ni in just 45 minutes. Napuno rin po in just 9 minutes ang kanyang free second day concert.
1: FM.
2: Ayan mga kapatid, it is now 7:03 in the morning. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you, Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santo na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan Boss Mastery Coffee. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Panalo ka, sarap magkape, Boss Mastery Coffee. Ngayon mga kapatid, ito na ang ating Sports 5. Bahagi nga po ng top 20 ng buong mundo ngayon ang Pinay tennis star na si Alex Iyala.
6: Yay!
2: Umangat po sa bagong career high world number 20 ranking si Iyala matapos ang kanyang makasaysayang kampiyonato sa Mubadala DC Open. Mas mataas siya ng 8 pwesto mula sa ranggo niya bago siya pumasok sa naturang torneo. Tinalo po ni Iyala ang number 1 seed na si Jessica Pegula sa finals 4-6-6-4 at 6-love. Ito ang unang beses na nasungkit ng WTA Tour title ang isang Pilipino o nakasungkit ang isang Pilipino ng WTA Tour title. Balik aksyon kaagad ang 21 anyos pa lamang para po naman sa kanyang

0: Pinas na makapasok sa susunod na linggo.
1: Wala pa rin po namang aba makapigil po sa pagharurot ng N-Lexhorn Warriors sa PBA Governor's Cup na natili pong malinis ang record ng koponan matapos nga po ang 88-83 panalo kontra sa sister team na TNT Tropang 5G. Umabanti po ng 17 puntos ang NLEX bago po humabol ang TNT sa fourth quarter, pero hindi nila tuluyang nabawi, mga kapatid, ha. Hindi po tuluyang pong nabawi ng TNT ang kalamangan. Pinakaba ng tropa ang NLEX kahit na po wala ang players na sina Jordan Heading, Calvin Oftana at R.R. Pugoy dahil po sa kanilang mga injuries. Top scorer po naman sa NLEX ang import na si Dequan Jones matapos ang kanyang 27 puntos. Wala pa rin pong talo sa 6 na laro ang NLEX. Ang tropa naman ay meron na pong tig-3 talo at panalo.
0: Nakabawi naman po ang Titan Ultra Giant Risers kontra sa guest team Macau Giant Pandas sa PBA Governor's Cup. Napigilan po ng Titan ang ambang comeback ng Macau para sa 132-128 na panalo. 29 puntos ang lamang ng Giant Risers sa second quarter bago unti-unting humabol ang Macau. Pambawi po ito ng Giant Risers matapos matalo sa Giant Pandas sa unang laro ngayong conference. Nagtala po ng 36 points at 10 rebounds si import Tyrell Brown para sa Titan. 18 naman po ang ambag ni Joshua Munzon. Kapwa may 2 wins at 5 losses ang Titan at Macau sa ngayon.
1: Abang formal po namang hiniling ng Rain or Shine Elasto Painter sa PBA na maimbestigahan daw ang banggaan ni na Adrian Nocum at Meralco Bolts veteran Cliff Hodge. Sa isa pong sulat, naniniwala daw po ang Elasto Painters na merong intensyon daw na manakit si Hodge sa naturang insidente. Ito nga pinag-uugat sa untugan ng tuhod ni Nocum at Hodge sa third quarter po ng laro ng ROS at Meralco noong pong Linggo. Tinawagan po ng unsportsmanlike foul si Hodge sa naturang pong play. Dagdag pa ng koponan, hindi ito ang unang mapanganib umanong insidente ang kinasangkutan ni Hodge. Napuruhan na rin daw noon ni Hodge ang kaliwang mata ni Deo Quahao. Samantala po naman, mga kapatid, ang sabi ho naman ng Bolts ay walang basehan ang naturang akusasyon. Tinatangka lang daw, mga kapatid, na kumuha po ng offensive foul ni Hodge sa naturang play na ngayon nga po ay naging kontrobersyal. Ay naku po, mga kapatid, talaga naman ang bilis po ng oras, o parang kailan lang Pasko. Aabutin daw ho ng Pasko at bagong taon at Valentine's ang impeachment.
0: Baka hanggang 3 Kings pa yan.
1: Ang sabi po sa ating kahapon, ha, aabutin daw ho ng Pebrero.
0: Wow. Aaron,
1: ang impeachment trial ni VP Sara Duterte, saan ka naman nakakita,
0: ang haba,
1: baby girl?
0: Ang
1: ha?
0: Haba naman. Yung bang mga past impeachments, ganun din?
1: Hindi ganun ka.
0: Lang,
1: pero kailan ba nagsimula talaga yung convening ng impeachment court? Kailan?
0: Yung convening mismo, hindi yung trial.
1: Yung pag-convene, ha? Pag-convene, ibig sabihin yun na ang simula ng proseso. Eh kung sa araw na iyon, nagtalik kayo ng mister mo o misis mo, eh tamang-tama lang, ano ha? Pagkatapos nung trial, manganganak na si misis.
0: Nagulat ako kung ano yung example mo. Kinabahan ako. Oo.
1: Ay, hindi ako nabibiro.
0: Tama naman. Correct. Oo, mister.
1: Ay,
0: diba, mo naman yan eh.
1: Di ba, Aaron? Di ba? Christian, may asawa ka na ba?
0: Oo. Walang kaasawa si Christian. Ikaw talaga bibigyan mo ng asawa.
1: Ay,
0: tama, may point.
1: Tama, oo.
0: So,
1: kung sa simula,
0: kailan nag-start
1: yung
0: yan?
1: Yung convening na impeachment trial, nagtalik kayo ng iyong asawa. Oo.
0: Oo,
1: eh, tama-tama, ha? Paglabas ng hatol.
0: So, anong ipapangalan mo? Pwede ka mamili.
1: Ha?
0: Pag babae, pwede
1: Andy.
0: Mary Grace, hindi. Andy, lalaki. Pwede rin babae si Andy.
1: Oo.
0: Oo nga, no? Alejandro, pwede pag lalaki. Nine months, ang tagal! Usually ba yung before? Gano'ng tumagal yung mga nagdaan?
1: Hindi siya umabot ng 6 na buwan.
0: Ah, less than 6 months.
1: I think 3 buwan lang yata.
0: Ayun,
1: anyway,
0: lang, mahirap siya.
1: Sige, ba't ba ako napunta rin sa pangangang?
0: In-example mo eh. Baka naalala mo lang yung boss, Max.
1: Sorry ha.
0: Ay, yung vroom-vroom.
1: Sorry, sa dinami-dami ng example.
0: Kaya nga nagulat ako sa'yo. Kinabahan ako. Saan papunta tong partner ko sa example niya? Yung pala, may point naman. Valid point.
1: Oh.
0: Valid point actually. Totoo. Aabuti ng

0: buwan? Totoo ba?
1: Mm-hmm.
0: Baka mauna pa yung, baka mauna anyway, pa matapos yung election,
2: happy
0: ha?
2: Happy birthday po kay Nanay Filomena Dacanay, ang uy, mother dear ng ating pong producer na si Stephanie Nicole Dacanay. Uy, happy birthday, Nanay. Regaluhan mo si Nanay Stephanie, ha? Ng osteoguard. Yan. Sa mga nagkakaedad po, sa mga tulad po natin, sa mga may iniinda sa katawan, eh gustong gumalaw-galaw pero hindi makagalaw ang sakit ng kasukasuan. Ay, ano ay? Eh, baka naman po tayo nag-OA-OA na kasi may OA ka na. Osteoarthritis. O, diba? Huwag na po tayong magpaka-OA-OA pa. Hello? Meron na kasing OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili po yan sa Mercury Drugs, sa Watson's, another leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Hindi ito gamot, ito po ay supplement. Ngayon, inom po tayo nito as part po ng ating puring maintenance. Kumbaga, di ho ba?
0: Oo.
2: Nasa ganun po, meron na ho tayong imbak ng glucosamine at chondroitin. Yan po ang magandang sanggap nito.
0: Yun na. Osteo saka hindi lahat kasi makukuha sa pagkain. So, kailangan ng supplement.
2: Yes, baby correct girl. Alright, sa mga kapatid, kami po'y handang-handa na po para sa ating ikalawang yugto ng mga pinaka-importanting balita sa
0: News 5
3: FM. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
4: May tapang na hindi sumusuko.
3: May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang bangis ng layon.
3: Gerald Anderson, Easy Mill.

0: una sa kanyang kwento at sinanay mangiyak-ngiyak kahapon si ate. At sinasabi nga daw niya yung premyo daw ho ay pambili ng gamot para sa kanyang mister at sa kanya rin pong karamdaman. At siya humihingi nga daw ho ng puhunan para sa kanila pong sari-sari store. So mamaya, magkakaalaman po tayo. Sa mga gusto hong sumali sa ating pong What's on Your Mind Contest, baby girl, anong kanilang dapat na gawin?
1: Naku, simpleng-simple lamang po. Pwede po kayo magmensahe sa Facebook page ko ng 105.9 True FM o di kaya po sa Facebook page ko na DJ Chacha. Ilagay niyo po dyan ang inyong pangalan, ilang taon kayo, ano pong ginagawa niyo sa buhay. Kwentuhan niyo kami ng maikse tungkol po sa inyong kwentong buhay. At ipadala po yan kasama yung inyong contact number sa Facebook page nga po ng 105.9 True FM or sa Facebook page ko na DJ Chacha. Dahil malay nyo, ngayong araw, kayo po ang mapili na mas swerteng matulungan ng mga Happy Anonymous natin.
0: At doon din po naman sa mga taga-Bulacan, ha? Maganda umaga po sa inyo. Kamusta ang bahagi yan?
1: Nako.
0: Mamaya po meron tayong diskusyon. Gagawin po natin case study ito. Ano ang inyong pakialam kung kayo po'y taga La Union, kayo po'y taga Zamboanga sa Bulacan? Case study po natin to. Maaring ito'y parokyal. Kumbaga, doon lamang sa kanila po ang concern. Pero ang pinag-uusapan po natin dito, ito pong laki ng pera na nailaan na sa isang particular na maliit na bayan lamang. At ngayon po, humihirit pa ng karagdagang pera. Hindi mo maintindihan saan ho nila dinadala ang pera. At mukha pong ang mga ibang taga-Bulacan para bagang, malilimutin. At nakakalimutan na po ang mga nagdaang mga investigasyon sa flood control scandal kung saan may mga kumitang politiko dyan po sa inyong lalawigan.
1: Kumita!
0: Okay, mamaya po yan, ha? Meron po kaming research dito para ho tayo magkaroon po ng guidance sa ating importanteng panayam. Pero sa gitna nga din po mga kapatid na, ay nako, ang hirap po ng buhay, di ba? Kahit na ano pa pakiramdam mo, kahit na gaano pa kahirap mag-commute, kahapon po kagabi, ang mga balibalita, ang daming stranded. May mga nagsasabi nga daw po, kung tapos na yung MRT7, kung tapos na ang LRT1 extension, sana nga po ay nagkaroon kahit papaano ng ginhawa ang mga manggagawa na papauwi habang ang lakas ng buhos ng ulan. Yun nga po, sa hirap po ng buhay ngayon, lalo pa kapag ikay nagkasakit, ay talaga naman kaya importante po, ingat tayo lagi. At sa atin pa rin pong pagpili o pagbili po ng gamot, dapat na doon tayo sa subok na, mapagkakatiwalaan at abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa at kapag nga po kasi sobrang mura, mag-ingat din at magduda kasi baka naman po hindi yan effective at safe. Sa panahong malaki ang ating gastusin, sa panahon na tayo pinagtitipid, lagi po nagpapaalala ang Unilab na maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Piliin po yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Paalala mula sa Unilab. Thank you. Kasi may mga nagsasabi daw po na ay talaga naman ano ha, kung sino pa yung mga nagnanakaw sa kanila, yung pa hong kanila sinasamba. Amen!
1: Amen!
0: Sa ating pumunang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayang kanina.
1: Hindi raw porkit confidential funds ay confidential na rin ang accounting. Yan po'y ayon sa tumestigo mula sa COA. Kulang-kulang din daw ang mga dokumento at may irregularidad daw sa paggasta ng opisina ni Vice President Sara Duterte.
0: Defense team ni VP Sara Duterte iginiit na walang illegal sa paggasta ng 125 million pesos na confi funds sa loob lamang ng isang araw. In all fairness, ha? Kahapon po, mahusay si Attorney Kapunan, mahusay din po si Attorney Michael Powell.
1: True, in fairness to them.
0: In fairness to
1: both of them. Ito
0: alright,
1: naman,
0: samantala,
1: mga otoridad, pinabulaanan ng umano'y impormasyong na aresto na raw si Senator Ronald Bato de la Rosa. Bato, nasaan ka na?
0: Mga bumabiyaheng motor taxi riders, gusto hong limitahan ang LTFRB. Kung mangyayari yan, baka raw po mawalan ng trabaho ang maraming mga riders.
1: Naku, ito na, bahaba. Isang barangay sa Pangasinan nagmistulang water whirl dahil po sa bahang dala ng habagat at ng low pressure area. Mga residente, naghahanda na sakaling kailanganing lumikas.
0: ano ka mo, Waterworld?
1: Waterworld, eh, oo.
0: Eh, anong tawag mo sa Hagone, Bulacan?
1: Yun ay ano, ano nga, kung Waterworld na ito, ano pa yung Hagone, na hindi na nawala ang tubig.
0: Inang Esther Perez, good morning, Inang.
1: Morning, Nanay.
0: At kay Nanay Ining Tolentino. Good morning po sa inyo dyan sa
1: Water
0: Hagonoy.
1: Universe? Char!
0: At ngayon sa ating Bruman Sports 5, Pinay Tennis Sensation Alex Ayala umangat po sa career high na world rank number 20 na ngayon matapos ang kanyang kampiyonato sa Mubadala DC Open.
1: At sa balitang entertainment, Karil, misteryosong special appearance sa kapatid serya na Someone Someday. Pero bago tayo magbalita, pati muna natin mga taga San Luis Aurora ang lakas ng radyo na katutok sa atin. Good morning po sa inyo mga nanonood sa 1PH.
0: Thank you very much sa lahat din po ng mga nakatutok ngayon, ha? Sa True FM TV on Signal 1PH at sa radyo sa Metro Megalit Manila, mabuhay ang uring manggagawa.
1: Mabuhay!
0: Ito na ang ating ikalawang bukso ng mga tampok na balita sa News 5.
1: Sa mga balitang pambansa, naniniwala po ang prosecution na maraming nailantad ang testigo nilang si COA Auditor Roderick Wamil. Kaugnay po yan sa pagtalakay ng impeachment trial sa umano'y paggasta sa confidential funds si VP Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Panel Spokesman Attorney Benjamin Tolosa, mabibigat po ang mga nailahad ni Wamil sa paglilitis. Kabilang dito ang umano'y unang beses na pagkakaroon ng confidential funds ng OVP at DepEd sa panahon lamang ni VP Sara. Mahalaga rin daw ang inilahad ni Wamil kung saan kinumpirma nitong pirmado ng vice-presidente ang lahat ng disbursement sa nasabing pondo.
2: So, maliwanag din dito dun sa base dun sa mga dokumento na na-identify ng testigo na ito kung ano ho ang naging participation so far na nakita na natin sa parte ng vice-presidente.
1: Yan nga po ang tinig ni House Prosecution Panel Spokesman Attorney Benjamin Tolosa. Sa iba pang balita, humingi naman po ng palugit na 10 araw ang 2 pang bangko para mabigyan sila ng sapat na oras para kumpletuhin ang isosumiting financial records ni VP Sara Duterte. Ang paliwanag po ng mga bangko, kailangan pa daw nilang mag-backtrack para makalkal ang mga lumang dokumento mula pa po yan noong taong 2007. Ayon kay Impeachment Court Spokesman Attorney Reginald Tonggol, makatwira naman ang dahilan ng mga bangko. Dahil po dito, may hanggang August 13 pa sila para maisumite ang mga hinihinging dokumento ng impeachment court. Hindi pa naman daw ibibigay ng korte ang naturang mga dokumento sa depensa at prosecution dahil kailangan pang dumaan sa inventaryo ng mga nasabing dokumento. May sapat na oras pa naman daw para rito lalo't mahigit 1 buwan pa bago talakay ng issue sa yaman ng bise habang inaasahan namang sa Pebrero pa ng susunod na taon posibleng matapos ang buong paglilitis.
3: Tinatapos lang din po ng clerk of court yung thousands of documents na inventory nila. Siyempre po, nagkaroon po ng transfer of custody mula doon sa ating mga subpoenaed entities at agencies. At hinahawakan po nila ngayon yun. So kailangan po nilang i-document isa-isa po yun. So medyo logistical ano lang naman po yan ng ating clerk of court. At saka Manong Ted, no, isipin po natin na wala rin namang urgency na kinakaharap po para matingnan yung mga dokumento na yun because those documents are relative to the proving the article tupo ng ating articles of impeachment which is in the end of the presentation of the articles of the House Prosecution.
1: Yan nga po ang tinig ni Impeachment Court Spokesman Attorney Reginald Tonggol. Samantala, hiniling po ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada na papag-aralang muli ng Sandigan Bayan ang hiling niyang makapagpiyansa. Sa kasong plunder, kaugnay pa rin po yan ng flood control scandal. Matatanda ang ibinasura po ng Sandigan Bayan 5th Division ang unang motion ng senador na makapagpiyansa ito. Pero sa inihaing motion for reconsideration ni Estrada, iginiit ng senador na hindi siya flight risk. Inihalin tulad pa nito ang kaso niya sa yumaong si dating Senator Juan Ponce Enrile na pinayagan din noong makapagpiyansa ng korte dahil hindi rin flight risk. Wala rin daw balakang senador na takbuhan ang kanyang kinakaharap na kaso. Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:24, ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing. Sa bawat puyat, dobleng alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Megasoft ISO certified de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Ang kanila pong website www.megasoft.com.ph at bisitahin din po ang kanilang Facebook page Twins Lampaign Baby Diaper para makita nyo po yung promos and discounts mga mommies sa inyo pong pagbili ng Twins Lampaign Baby Diaper. Magbabalik pa rin po ang iba pang mga importanteng balitang dapat nyo pong malaman ngayong araw po ng Miyerkules, Agosto 5 taong 2026. Dito pa rin po yan sa News 5 ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
4: Laging true sa'yo, kapatid.
5: Bigla ang gastos?
6: Bagong plano?
7: Ebang t-shirt!
8: Pang-repair ng

0: pagmamahal sa lungsod ng Maynila. Congratulations, DJ Chacha, kapatid!
1: Mga kapatid, sa oras nga po ng 7:26, ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Mga kapatid, ang website po nila ay www.mayetdelarosa.com at araw-araw may live selling din po ng alahas sa kanilang Facebook page para makita nyo po ang mga naggagandahang gold and diamonds ng Mayet de la Rosa. Para sigurado na hindi kayo scam. Kahapon ang word of the day sa impeachment hearing ay scam. O ang daming nasa scam sa pagbili ng alahas. Dito kayo bumili sa Mayet de la Rosa para sure po na 100% legit ang inyong mabibili. Open din po for franchise ang Mayet de la Rosa. Good morning na rin po sa mister ni Ma'am Mayet na si Sir Richard de la Rosa sa kanilang anak na si Renz de la Rosa. Good morning po sa inyo. At eto na nga mga kapatid, balikan po natin ang mga balita sa News 5 sa balita sa Metro Manila. Uy, sa mga naghahanap po ha, kasi napakinggan nila kanina yung balita natin kay Attorney Tolosa, hinahanap yung side ni Attorney Michael Poa. Kahapon po actually, humingi rin kami ng panayam dito po kay Attorney Michael Poa, pero hindi pa sila handa kahapon. Hopefully today or bukas makausap din po namin si Attorney Michael Poa. Ayan lang po para klaro. Diba? Para di nyo kami matawag na one-sided. Pareho pong panig yan, prosecution at defense. Sa tuwing may prosecution, lagi pong pinipilit namin na dapat may side din yung defense. Yun nga lang po, hindi sila po pwede kahapon. O ayan, klaro na po mga kapatid. Sa balita nga po sa Metro Manila, patay po ang isang senior citizen habang sugatan naman ang kanyang anak sa pamamaril. Sa harap po yan ng isang hotel sa Makati. Nasa po sa CCTV ang aktual na pamamaril. Itinago pa ng salarin sa asul na bagang armas bago po malapit ang binarilang biktima. Base sa investigasyon, ipagdiriwang daw sana ng nakababatang biktima ang kanyang kaarawan nang barilin sila ng salarin. Dead on arrival sa ospital ang 63 taong gulang na nanay. Sugatan naman po ang 26 years old niyang anak. Inaalam pang motibo sa krimen at tinutugis din po ang suspect. Arestado naman po ang dalawang sugatan na lalaking nagpakilalang biktima ng pamamaril sa Makati City pa rin. Napag-alamang kasing sangkot pala sa shootout ang mga sugatan. Nakita pa sila sa CCTV na nag-iwan ng baril sa mga plant box. May dalawa pa daw kabarila ng mga suspect na tinutugis po sa ngayon. Inaresto ang asawa ng isa sa mga hinahanap ang suspect matapos daw nitong pagtakpan ng kanyang mister. Hinihinalang onsehan sa droga ang ugat ng krimen. Nasabat naman po ng Bureau of Customs ang nasa 40 milyong pisong halaga ng misdeclared na paputok sa Manila International Container Port. Galing daw pong China ang shipment. Idineklara ang mga ito bilang istante at mga tasa. Pero sa pagsusuri po inatuklasan ng mga quitties at iba pang paputok na nakatago po yan sa loob ng mga container. Paalala po ng Bureau of Customs, mahigpit na ipinagbabawal sa batas ang basta-bastang pag-aangkat ng firecrackers at iba pang pyrotechnic devices. 30 minutes mga kapatid, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras at itin po sa ating lahat yan ang FastCAD. Level up ang biyahe with FastCAD. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats pa yan ha, may aircon din at maluwangang space. Pwedeng-pwede nyo pong isama ang buong pamilya at buong barangay sa FastCAD. Abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May passenger rolling cargo code po tayo mga kapatid para po sa inyong booking ng tickets with FastCAD. Gamitin nyo po yung code na nakikita ninyo for 10% discount dahil sa FastCAD, very safe, very fast, very convenient, FastCAD. At batiin na rin po natin ng good morning ang mga taga Maldita SM Mega Mall. Sina Ate Joanna, Alona, Cecilia at Maricel. Ganun na rin po nakatutok sa atin si Sir Eric and Imelda Teng, Irene Chan, Itchy, JP and Jimmy. Ang ating outfit for today mga kapatid ay mula po sa Maldita. Ayan, medyo, ayan, mula nga po sa Maldita. Good morning once again Sir Eric and Imelda Teng, Irene Chan, Itchy, JP and Jimmy. And once again to the girls of Maldita SM Mega Mall, Joanna, Alona, and Cecilia. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid! At eto naman ang balita po sa lalawigan. Patay ang 2 taong gulang na lalaki. Matapos daw bugbugin ang kanyang amain, dyan naman po yan sa Naval, Biliran. Sa investigasyon, iniwanan muna ng kanilang ina ang biktima at kapatid sa amain para makapagtrabaho po siya. Kinaumagahan, pinuntahan siya ng kanyang kinakasama at sinabing nasa gasaan ang kanyang bunso. Duda po ang ina at mga pulis sa salaysay ng kinakasama kaya tinanong nila ang nakatatandang kapatid ng biktima. Ayon po sa kuya, sinuntok daw ang kanyang kapatid. Doon na natuklasan ang pananakit. Kalaunan po'y umami ng suspect. Naibuntun niya lamang daw sa mga batang alitan ng kanyang kinakasama. Arestado naman po ang isang lolo na nanghalay daw sa 10 taong gulang na apo. Diyan naman po yan sa Rodriguez, sa Rizal. Lolo, bakit naman? Ikinuwento po ng biktima sa kanyang tatay-tatayan ang ginawa ng lolo sa kanya bago sila dumulog sa mga otoridad. Itinanggi po ni alias Lolo Intoy ang mga nasabing paratang. Disidido daw siyang harapin sa korte ang mga ibinibintang sa kanya. Naharap po ang akusado sa kasong Acts of Lasciviousness. Arestado naman po dyan sa Tarlac ang isang lalaking itinuturing na most wanted sa kasong murder sa Calabarzon. Ang notorious daw na killer sa Naic, Cavite, ang suspect na tinukoy bilang si Matro. Nagtatago po ito simula pa noong 2016. Nagpapalit-palit daw ito ng pangalan kaya natagalan ng mga pulis sa paghahanap. May arrest warrant para sa 3 kaso ng murder, 4 na homicide at 1 physical injury ang suspect na si Matro. Samantala mga kapatid, sa balitang consumer at pangkalakalan. Wala pong planong Agriculture Department na magpatupad po ng import ban sa bigas. Ayon po sa DA, kailangan paghandaan ang posibleng epekto ng matinding El Nino o Super El Nino sa supply nga po ng pagkain sa bansa. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Chulorel, kailangang mapalawak po ang buffer stocks. Oras na umiral ang matinding El Nino sa unang bahagi po yan ng susunod na taon. Pero kahit hindi pa raw ay haharangin ng gobyerno ang pag-angkat ng bigas pagdating ng anihan. Tiniyak naman ni Laurel na hindi hahayaan ng DA na sumadsad ang presyo ng palay dahil lamang sa imports. Sa iba pang balita, wala pang iniuulat na water interruption ng Maynila sa kabila po ng mababang level ng tubig sa Angat Dam. Ayon sa kumpanya, sapat pa rin daw po ang natatanggap nitong supply ng tubig kahit mas mababa na po sa 160 meter critical level ang tubig sa Angat. Paliwanag po ni Maynila President at CEO Ramoncito Fernandez. Nakatulong dito ang pagpapatayo ng mga dagdag na treatment plant at pagbabawas ng tagas. Dahil po dito, nabawasan daw ang pag-asa ng kumpanya sa Angat para sa supply at pressure ng tubig. Lumago po ang manufacturing sa bansa nitong Hulyo sa pinakamabilis na antas sa loob po yan ng 5 buwan. Sa datos po ng S&P Global, na itala po ang Purchasing Managers Index o PMI sa 51.8 nitong July. Ito na po ang 3rd sunod na buwan na tumaas po ang PMI ng Pilipinas at pinakamataas naman mula noong Pebrero. Kapag mas mataas po sa 50 ang PMI, nangangahulugang lumakas po ang industriya. Kapag naman mas mababa sa 50, lumalabas na humina ang produksyon. Ayon nga po sa S&P. Bunsod po ito ng anilay mataas na demand dahil sa pagsipa ng bagong order. Oras, 7:35. Ang oras naman mga kapatid, hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Flex. Nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na po ang sagot sa aging, ang Ulta Flex. Ang pampalakas na, pampaganda pa na health drinks. Ang kanakakita niyan, pampaganda na, pampalakas pa. Gawa po ng lumikha ng Ulta Bio sa Ulta Flex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, maging sa TikTok at meron din po sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. Katandem po niya ng Ulta Bio. Available na po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po ng Mercury Drugstores nationwide. So ayan ha, shinare ko na sa inyo. Hindi na sikreto ang sikreto ko. Para nga po sa freshness at always strong. Dahil nga ang collagen po natin nababawasan habang tayo ay nagkakaedad. Ulta Flex at Ulta Bio na po ang bahala sa inyo, mga kapatid. Good morning, Sir Brian at Ma'am Joyce Posadas ng Feyoxis Health Ventures. Samantala sa balita po sa labas ng bansa, hindi bababa sa 5 ang kumpirmadong nasawi. Kasunod naman po ng pananalasa ng matinding pag-ulan sa ilang lugar po yan sa Sri Lanka. Ayon sa mga otoridad, 3 sa iba pang sibilyan ang naitalang sugatan. Inilikas po ang ilan sa mga apektadong pamilya ng Sri Lankan authorities. Aabot sa higit 50,000 residente ang inilikas kasunod po ng pananalasa ng wildfire sa Washington, D.C. sa Amerika. Kabilang po sa lubhang naapektuhan ng bayan ng Spokane. Sa taya po ng otoridad, aabot sa 4,000 hektarya ang napinsala ng sunog. Aabot naman sa 700 istruktura ang napinsala ng nasabing wildfire. Umabot naman po sa 5 ang patay matapos masunog ang isang pampasaherong barko dyan po sa Indonesia. Nangyari po yan sa isla sa bahagi po ng Madura. Patungo sa ng East Java ang nasabing barko nang mangyari po ang sunog. Patuloy naman ang paggulong ng investigasyon sa likod po yan ng malagim na trahedya. Eto na ang Sports 5, mga kapatid. Nagtapos nga po sa 10th pwesto ang Philippine Women's Lacrosse Team sa World Championships. Diyan po yan sa Tokyo sa Japan. Natalo po ang koponan sa Argentina sa overtime 9-8. Sa kabila po nito, makasaysayan pa rin ang naging kampanya ng Pilipinas. Ito nga po ang unang beses na nakapaglaro sa Worlds ang bansa. Nakuha rin nila ang unang panalo kontra po sa Wales noong nakaraang linggo. Hinirang namang 5-peat champion ng USA sa nasabing o sa nasabing torneo. Magpapatuloy naman po ang PBA Governor's Cup ngayong Miyerkules sa Smart Araneta Coliseum. Simula na po ang second round ng elimination sa Group B. Maghaharap po ang Blackwater Bossing at Phoenix Fuel Masters mamayang 5:15 ng hapon. Tinalo ng Phoenix ang Bossing sa huli nilang pagtatagpo noong puyang July 28. Samantala, sunod naman ang laro ng dalawang powerhouse teams na San Miguel Beermen at Converge FiberXers. 7:30 ng gabi po yan, mga kapatid. Parehong galing sa talo ang San Miguel at Converge sa huli nilang mga laban noong Sabado. Mapapanood din ang mga laro sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live App at sa YouTube channel ng One Sports. Papalitan naman ni Malik Diouf si Ange Kwame sa roster ng Strong Group Athletics na lalaban po sa Jones Cup. Hindi raw makakalaro si Kwame sa torneyong gaganapin sa August 14 hanggang August 23 sa New Taipei City, Taiwan. Kamakailan lamang ay naging naturalized Pinoy na si Diouf. Dati siyang naglaro para sa UP Fighting Maroons kung saan nanalo po siya ng season at finals MVP. Maganda raw ang pagpasok ni Diouf sa SGA lalo't may impact siya sa opensa at depensa. Target po ng strong group na mag-repeat sa nasabing torneo. Makakalaban po nila ang Chinese Taipei Blue, Korea at Japan sa prelims round. Morning, Nanay Christy!
2: Maritis ka!
1: Our adobo queen! Paborito ng nanay ko, ang adobo ni Nanay Christy.
3: Kasarap-sarap!
1: I think it's now on its fourth week. Grabe yung adobo, no? Habang iniinit, lalong sumasarap. Excited
3: ano
1: nga po.
3: Ano ba yan? Ang tatakaw nyo?
1: Ito na nga sa mga matatakaw naman po sa showbiz balita. Excited at kinakabahan ng young Star Works artists na sina Celine David, Natalie Apollo, Patrick Ballesteros at Amo Wilding para sa kanilang pagganap sa upcoming TV5 series na Mommy Guard. Kasama po nila sa serye ang nagbabalik tambalang sina Marvin Agustin at Julina Magdangal na siyang dahilan kung bakit mas lalo pa silang na-inspired na gawin ang kanilang pinakamahusay. Sa kwento, gagana po si Amo Wilding bilang anak ni Julina. Habang ibinahagi naman ang iba pang young cast na malaking pagkakataon ng makatrabaho ang mga veteranong aktor. Ibinunyag din ang mga bagong artista ang kanilang mga karakter sa series kung saan gagana po ng mga bully sina Celine David at Patrick Ballesteros, samantalang sinabi ni Natalie Apollo na malapit sa kanyang tunay na personalidad ang kanyang papel na si Kitty. Abangan nga po ang paghaharap ng mga baguhan at mga veteranong artista sa Mommy Guard na malapit na pumapanood dito sa TV5. Get out! Sa Abu Dhabi, get out! O, di ba nga? Magkakaroon po ng concert ang OG, ang ating mga tita, sex mom girls sa Abu Dhabi sa UAE. Dadalhin po nila ang saya, nostalgia, sayawan at kantahan sa Etihad Arena this August 8. Historic po yan dahil ang sex mom ang first Filipino act sa nasabing arena. Una nang naging sold out ang 3-night concert ng kinalakihan nating grupo dito po sa Pilipinas early this year. Samantala, magbabalik sa bansa ang Grammy Award-winning pop rock band na Maroon 5. Napanood ko to nung naghuli sila nag-concert. Ang ganda! Dito nga po sa SM Mall of Asia Arena, next year po ang kanilang concert ulit, mga kapatid. Gaganapin nga po ito dyan sa Mall of Asia Arena sa Pasay City sa February. Magsisimula po ang ticket selling ng Maroon 5 on August 12, habang August 15 ang general sale nito. Ibang klase, panoorin nyo, promise. One of the best concerts na napanood ko, mga kapatid. Sa iba pang balita, pinuri ng Philippine Ambassador to China na si Jaime Flor Cruz ang paghirang po ng Department of Tourism sa P-pop groups SB19 at Binny bilang bagong tourism ambassadors ng Pilipinas. Ayon kay Flor Cruz, malaki po ang maitutulong ng kasikatan ng dalawang grupo, lalo na sa mga kabataang Chinese, upang mas makilala po ang Pilipinas at mahikayat ang mas maraming turista na bumisita pa po dito sa bansa. Ibinahagi rin ng DOT na kilala po ang Binny at SB19 sa China, kung saan sumikat ang Binny matapos po ang kanilang performance sa isang sikat na reality show. Habang patuloy namang nagiging popular po lalo ang kantang Gento ng SB19 sa Dewey, no, ang Chinese version po ng TikTok. Ah, meron na silang Chinese version ng TikTok. Naniniwala po mga opisyales ng DOT na ang musika at talento po ng mga Pilipino ay makatutulong sa pagpapakilala ng kultura, hospitalidad at mga destinasyon ng Pilipinas sa mas maraming Chinese tourists. Bukas din po ang DOT sa posibilidad na madala ang SB19 at Binny sa China para po sa mga performance bilang bahagi ng pagsusulong ng Philippine tourism sa international market. It's about time, tama, na mapanood nilang galing ng mga Pilipino. Sa oras muna na 7:44, mga kapatid, tamang oras pa rin po hatid sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan, mula po yan sa Mega Soft Hygienic Incorporated, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain, mga kapatid, ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad, safe, pumasa sa international standards. At yan nga po mga balitang nakala po ng bulwagang pambalita ng News 5. Good morning pa rin po sa mga nakikinig po sa atin dito sa 105.9 True FM sa Metro at Mega Manila. Tayo po'y napapakinggan din sa Davao sa 106.7 True FM. 101.9 True FM naman po, tayo'y napapakinggan dyan sa Cebu at sa Bohol. 101.5 True FM sa Cagayan de Oro. 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc sa Leyte. Sa mga taga-Tacloban, good morning po sa mga nakikinig sa B107.9 FM Caboses Radio. At tayo po'y napapanood sa Signal TV Channel 1 on 1PH at maging sa RPTV. Sa ngalan pa rin po ng ating mga masisipag na kasamahan dito po sa News 5, sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Direk Joey Perez, Aaron Tolentino, Jewel Rich Cazenas, Jeffrey Batlangao, Randall Rito Malta, Nicole Stevanita Canay, Associate Producer Christian Mitra, sa ating pong Executive Producer Andrew Yusinko. Patuloy na manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang hitik sa impormasyon, diskusyon, talakayan at tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Mag-aanim na taon na po, mga kapatid. Dito po yan sa 105.9 True FM.
0: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
2: True FM, lagi po tayong magpaka-true. Yan, magpaka-chocho-o. Sa ating pong adikain ngayon na ipaliwanag ang mga isyong pambayang abangan. Samantala po naman, good morning, good morning, good morning kay Kuya Samson Go, ang aga-aga pong gumigising. Yan ang ating mga suke at maging kay Wilbert Lee, ganda umaga rin po sa inyo ha. At kay Mike Lee ng Toyota Alabang, good morning. Sa ating mga tropang kailanman ay hindi winawaldas ang biyaya ng buhay, hindi pumapalya. Junpe, good morning sa iyo ha. Palyado na ba? Eh sandali lang, eh baka sinasabihan ka ng ganire. Hello, excuse me, hard starting, bigo ka na naman ba? Sandali lang, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo, food soup na nag-comment. Eh di ba nga, masarap ang buhay kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo, food supplement for men, ang bagsik mo.
4: Vroom vroom, mapapa.
5: Bravo! Kataliga!
2: You know, para kay Joy of Yes. Good morning, Sir Joy. Bravo, mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, Nilo de la Cruz, ang Bravo'y hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nga pala, no, meron pong karima-rima rin po na ating napanood na video, girl. Yung CCTV footage doon sa
4: Barilan?
2: Pag-baril sa mag-nanay dyan sa Makati.
4: Daming tao ha, hindi natatakot.
2: Yes, yes ma'am. Mamaya po, uunahin din natin to para ho natin malaman ano ba ho ito, ano ba motibo ho dito at ano ito nangyayaring ito. Mga kapatid, kahindik-hindik, karimari-marim. Panahon na para makinig sa atin, makinig po tayo sa ating pong aral mula sa ating The Daily Bread.
6: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
7: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
8: Ako si Gasabel Gas, at ito ang Forensics.
9: B1079. The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
11: Happy! Everybody is happy!
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Medyo maulan din dito sa kainta.
4: O sige, ready na kami, Pastor. Napakinggan ang magandang balita galing sa'yo ngayong Miyerkules.
14: Yes, as always, lagi tayong may magandang balita dahil nakikinig sa atin si Boss Harold De Leon. Thank you so much for tuning in. Kapon po, we had the chance na dalawin yung isang tito namin, kapatid na making mahal na biyanan. And si Tito Jean Razon, pagaling ka, no? Medyo malubayong kanyang karamdaman. And na-realize ko lang, kapag tayo po may sakit, ano, kaanak natin yung may karamdaman, maraming emosyon yung pumapasok. Nandyan yung fear, nandyan yung worry, of course, anxiety. At minsan nga, frustration, yung Lord, kagaling pa ba itong kamag-anak ko? Or minsan tayo mismo, Lord, kailan ba ako gagaling? Lord, nalarinig mo ba yung panalangin namin? Kaya nakaka-encourage po yung kwento sa isang Biblia, sa Mark chapter 1, may isang lalaki na may ketong, lumapit kay Jesus. Sabi niya, lumuhod siya at nagsabi, Lord, kung willing ka, kaya mo akong pagalingin. Sabi doon, if you are willing, you can make me clean. So ang ganda ng kanyang faith, ano, hindi question kung kaya ba ni Lord. Ang tanong, gusto mo ba akong pagalingin? At sumagot si Jesus, I am willing, be clean. Kasi nga po yung may ketong, hindi ibig sabihin marumi lang sila, wala pong lumalapit sa may ketong during the time. Pag lumapit ka, ikaw ay madideclare din na unclean. Iniiwasan sila, inilalabas sila sa city, ano? Sama-sama yung mga may ketong doon. Pero si Jesus hindi natakot. na lumapit at humawak dun sa tao dahil alam niya, papagalingin ko naman to. Pagka po si Jesus ay humawak sa isang unclean, hindi siya naapektuhan niya yung taong unclean at lumilinis at gumagaling nga po. So kapag mahina tayo, huwag ka matakot lumapit sa Diyos, hindi niya tayo itataboy. Kapag natatakot ka, hindi ka niya kakalimutan. Jesus comes near to those who are suffering. Sabi nga po sa Salmo 103 verses 2-3, pupurihin ko ang Panginoon at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Pinatatawad niya ang lahat kong kasalanan at pinagagaling ang lahat kong karamdaman. Alam niyo po, ang Diyos may kapangyarihan magpagaling. Yung mga panalangin po natin, may effect yan. God can heal instantly. God can heal gradually. God can heal also through doctors, medicine, treatment. Pero kailangan din natin maging honest. Ano? Hindi lahat ng pinapanalangin po natin na healing dumarating agad sa ating inaasahang panahon. Hindi ibig sabihin nito, mahina yung pananampalataya mo. Hindi ibig sabihin, hindi tayo mahal ng Diyos. Our faith is not in particular outcome. Our faith is in Jesus, na He knows the perfect timing. Kahit hindi po natin naunawaan yung ginagawa niya, maaari natin sabihin, Lord, I know that you are in control. I know that you are good. I trust you with my body, my future, and my life. So again po, ang pinakamalalim na healing kasi natanggap na natin, yung pong healing from our sins. Sa krus ng Kalbaryo na binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan, yun po yung pinakamalaki nating issue sa buhay at yun ay kanyang ginamot upang tayo'y maligtas throughout eternity. So patuloy tayong magtiwala, patuloy humingi ng tulong, at patuloy tayong kumapit sa Kanya. May tanong lang po ako before tayo maghiwalay, may sakit ka ba ngayon o may taong kailangan mong ipanalangin at idulog sa Diyos? Pangalawa, kaya mo bang ipagkatiwala kay Jesus, hindi lamang yung healing na hinihingi mo, pati yung paraan at timing na to, at magtiwala sa kanyang kaluguran. Again, Salmo 103 verses 2-3, pupurihin ko ang Panginoon at huwag kalilimutan ang kanyang kabutihan. Pinatatawad niya ang lahat kong kasalanan at pinagagaling ang lahat kong nararamdaman. Tayo manalangin, Panginoon. Alam namin, Lord, maraming tao, Lord, ngayon may karamdaman, nagda-dialysis, nagki-chemotherapy, marami, Lord, maintenance, medicine. Lord, alam namin na hindi ka bingi sa aming mga dasal at dalangin. Lord, anuman ang aming timetable, ito'y iniaalay namin sa iyo na ikaw po, Panginoon, masunod kung anuman, Lord, ang will mo sa buhay namin. Mari minsan may tinuturo ka rin sa amin, that's why there are delays. But ultimately, Lord, dinilift up namin sa iyo ang lahat ng mga kababayan namin na nagdurusa ngayon sa karamdaman. Ikaw po magbigay sa kanila ng peace at comfort during this time. In Jesus' name, amen.
2: Amen indeed. Salamat, Panginoon, sa mensaheng ito at aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. Thank you. Thank you, Brad. Salamat muli. And tomorrow, Thursday na, so we'll see you again tomorrow, Brad Jeff. Mag-iingat ikaw, maulan. Ha? Bawal magmotorsiklo, ha? Kapag sobrang lakas ng ulan, Brad Jeff.
14: Yes, Brad Ted, yan ang turo mo. Mag-ingat sa kalye na may buhangin. Napataka ng mga langis na tumagi sa jeep at sa lubak at sa mga buhangin na basak.
2: Tsaka pag sobrang lakas ng ulan, huwag na humpilitin mag-motorsiklo.
4: Tama.
2: Opo, kasi ang motorsiklo po ay hindi dinisenyo para po sa malakas na ulan.
4: Totoo.
2: Yan lang po. Okay, Brad, so ingat ikaw and have a good and productive day.
14: Anytime, Brad Ted. Salamat, Kalatrina, Junjun Galang. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
2: Serving the people, Brad Jeff Aliscopida sa ating The Daily Brad.
5: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3, Dito Ako Believe, at EO Executive Optical for state-of-the-art.
15: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
16: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
17: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
16: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli, Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
18: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang kinain ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rapid info po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga

0: True FM, alas 7:57 na po ang ating tamang oras ngayon. Nasa linya ho muna si Assistant Secretary Roger Masapol, ang Assistant Secretary for Governance and Operations po ng Education Department. Ito po ay sa gitna pa rin po nitong mga pangyayari sa iba't ibang mga paaralan kung saan nga po ang pinakahuling hindi ho magandang balita ay yung nangyari pong pananaksak ng isang estudyante, menor de edad po ito, isa pong 14 anyos ang biktima po dito at namatay nga po sa ospital. Narito po si Chacha sa mga unang katanungan. Asik, magandang umaga po.
1: Magandang umaga po, Manong Ted and DJ Chacha.
2: Yes po, Asik. Ang balita po ay nakapagpadala na daw po kayo ng psychosocial support para dun sa mga estudyante dyan po sa Las Piñas. Sa ngayon po ba face-to-face na sila or hanggang ngayon ay wala pa rin pumasok?
1: Suspended pa po ang klase doon sa school na yon. Magbabalik po sila sa August 10 para lang po mataas po yung anxiety ng mga magulang din sa kanilang mga estudyante. So tama po kayo, DJ, na nagkaroon na po ng mga PFA, psychological first aid, especially doon sa mga nakasaksi. At of course may mga magulang na hindi pa rin talaga pinapayagan yung mga bata, kaya hindi pa namin talaga sila mabigyan ng PSA.
2: Oo. Asik, nakausap namin ng Las Piñas Police. Base po dun sa pagkakaalala ko, parang ang sinasabi, merong isang estudyante daw na nakakita po nung insidente. Aside from that, sa base po sa impormasyon na nakuha ninyo, ilan daw pong mga estudyante ang nakasaksi mismo nung pananaksak?
1: Wala tayong eksaktong bilang, pero hindi lang po isa ang nakasaksi. Base po sa aming pag-uusap ng mga school personnel doon sa school na yon, marami-rami pong estudyante ang nakasaksi at dahil recess time ito, di ba nga po ang dahilan is bumili ng tubig, pinabili ng tubig mong nakasaksak.
2: Yes,
1: tapos hindi nila sa oli yung 10 piso, kaya doon nagsimula yung galit kong mag-uto. So, ini-establish pa namin kung ilan po talaga yung mata ang nakakita doon sa pangyari, kasi yun po ang tinatarget natin ng PSA, DJ, yung mga batang nakasaksi.
2: Pero sa ngayon, may team na po from DepEd to help them with the psychosocial support nga po, di lang sa mga bata, kasama po yung teachers at sa mga magulang po involved dun sa insidente.
1: Tama po. Dahil nangyari ito,